0: Shebe ire ek amakwa ekska FM ki mbambraha hukamega keke tito di Maritz Berehu Bori Eswarama Diram. President Cyril Ramaphosa go tre cheka dibe kwa naika kia okara go ham mjao go jia te ko hiya gubem. President ma mandaka e shika BRICS tae India shika te ti shika ara ko ya ti ma a chowa klun kwena nga disinu imango kaite ko jao je huo ko shantam. Mukeshika aibe ma mushobo jwanga amachate ta no mberewa inga adesinu minister na ko presidente mkhoji a te ko jaroma ko te ma gwetam. Mwushi mkomisare sima jere jao je ketere ma kuma makhoti to bakhale kwa maika madlanga komisi ikiki te gwem. To bakhale mushupia gwe ngo pepa jao je a jere jikina tahin kureta ta komuteto jiti ji ngo ngwarata ik eji ngo cha khuji tawe ngabe khuji ta ko jere jiki ngo mburunga ji hi khuji tamahano am tsote kae ku igwem kwa ho ita kha komishi he tse unisha kha ngo a go am a ngo ngabe khuji jere a tse u khona o ki tiji no tsan tse unisha kha ngo muteto tse u ani gyam khwen tswa in jaro kae ko eji na makinga be jite ko ritam. Ge gonkhwena Metropolitan Municipality di jingo tseu kweji ngo Johannesburg tshwane no ekroleni ta ngo tsamkhwakwa pepasa ango jaoka gwe ncimukunda koroko jiki kwana ka tsanti ya political party a tsiya a municipality di jiki wina kwa tem koroko komisie wika tsheshi ka bori gara khwenche xa kwa tingo tswenji ncite makhwena o di party juji ngo nata I kara hi tire ta tseu mbere wa Centurion kwe kim wofie kaa nga adukwa nu 50% a khana unwi a kwena ate ko kai kai na ko te kai a khana ki jawa gona a ta ko sendrem jikhe oji te o goho jiuji ko khana tsek wa orwa titam. Nen kwena nga ate sinu firin tuwanda deisen de dikhe o nga o a tse si ka khana wohwa titam. Borisi u kheriwem. Polisa na go mua anahwati aha kagakwe ngo choro a ekruleni ki wosena tishiwe e ai mo IT ngo akhandarta kuri kwedi neo Evelyn Motapane ngo asi uchoro kwa tema ki Springs ki wosena tikim asi uchoro he en kuri na tamano simu ana khwati no police nqa dukhano Motapane sonda khatsire kuri oro kunya ha yo muiti asi ekam khona ngo ai e charge ra khoda ta a karative tsamjika asi uchoro he dawa nqa ki kwa tema ka si wosena tema Motapane ngo yulimki nyama ike khati ko tsungi te kweji nga giti e kuruleni aninjam. Shiba iri bore adate ki ya akhere nge habana khatu bore te keke gu XK FM ki tzama akhere kama koyom.
1: Ki mtawola ke chikde ya walim ki sibrige XK FM tolu magia ambugun gawa XK FM awitan gya tanko mika ki ngumyamin arverten moyo. President Cyril Ramaphosa kang he yangung acik digi kote du jala gani kuna kwa kang he giya khamsung wagan eki ya viko man aga chongan. President kang he mandakan ay kam yak digi ngungi kwa ma jango ang giya oa BRICS ay waan ki Indian he diwi ki cik digi asit Afrika ay chongan he viko ma kao yin ki giga khamsung yan cik digi ngung ya teki ya acik digi ng ka chimbu ki viko ma aga gani kuna ng acik digi ng saan. Ngao shi ka sing a giya kham sun da ki si giya da kwa nghi kihi ka nghi a giya kihi a nghali ma ngang ka ng. President si khawit ta mani ka nghi giya kham sun o minister ng ayu vi kwa ma nga cho ng. Ke ti ka nghi nghali ma ngang chik da giya ng president ay a gani kunan ka nghi a giya khawit ta mani giya tuhi a gda ka vi kwa ma nga cho ngan. National ang ayi komisari siyang hi giya wa kurtiwe din stein ayu vi kwa ma nga ka makoti taba khalen kwen ngang chik de giang ng maklanga komisiin ay gang ng kang hiya chik de giang ha o kuyan viko makang giang ng kandiyan aga kunan. Taba khale ayak ng kuyan aga ngaw si kang hiya chik de giang khalit kama ko u chikang ki ngolin ng aga chong ng ki viko makang chik de giang wakrutiwa dinste yung aga gani kunan kang hi sing agiya kam kama ko sing uwa gani kuna ko ang hika kwe chik de giang ng Vikoma kao hongi ngigia wa yunga kao hongi aga gani kunan. Kalamanga singia kamsung wa di hung kang hitik the game hung kandia hung ayakunan. Kang his tenigia kalik kamako uan kalamanga mugu gin sung u. Tigam vikomagan tik the gate when ho kamako tuan. Kang higia to kam kamako singan kalamanga ki vitang ayachong o kasitiko ayagani kunan. Hangula kaung yi hechik de gi metro politins ayi gani kuna ki Johannesburg kang he yi agia kam kam ko un anga wajang ki chwani ki ikor leni aya kunan ki hangula aka khanu ka sing agia kam sung wa hangula kang hechik de gi wan rekhiran ayi ga hechik de gi hokundisan kang ngosi kang he sing ya kam sung wa politika partai ki gani kuna ko anki chalon ayi kle yin hechik de gen ong vi koma ka hechik de gya o municipality ti hun ay kuna yi gye tene ak khamsan. Ay ta kao yin gya o firkisan komisyen ak gani kuna naktam ka hechik de gye gyo kuya midi ang ak gani kuna ta ki tigang agang hun kola si ka ang heko hun ka ang hechik de gya o kandidat yi ang si chik de gye chuki hana uan si churen ay yi kandure kaka kunan. Ufiye ka gya ngung hea tege 5% de ka anhi gya kam kamago sung uwa chigan aga gani kuna ki yi ang khawitam ni sang agda gya tu hana uwa gani kuna kwa mago gye hung ngulung isa uwa viko makang aga gani kunan o chigan hi gye chwa u tuwa ka ansi chigda gye gye ngung yan. Ka ngawsi ka ansang agya kam sung uwa gani aga 24% de ka anhi hangula hung chigda gye ngho kundisan yi tene gye da chwa kam kaan. Tang ay fasin. Plisa agyang yata ke dame ay akay ng heng halaman ng tigdagi tuki kawa gani kuna kwa ang kang hiyang ng ngising tigdagi tuki wana ikor leni ay akuna higdagi tuki sang hin. Yang hitigdagi ya wa ak in diyartak akakaw dina Evelyn mutapane yang ng si tigdagi da tuki wana gani kuna tigdagi ya wan kwa tame ay akuna ki spring kang hising de geki wana ya ngongon. Ngonga sing agia kam sung ua gani kuna wang kang he khawit tamani ya famila hong de ge chuki sing hikan. Mutap ane kang sonda kang aya kam ya famili hong gya ngong ya ta ke yi chik de ge chuki sing aya ke gani kuna wang kang he kang olima ngong ya chik de ge hong ke ngan. Kam sung aga ngawsi ko yi ng he chik de ge tuma gani kuna wang gya wan. Kwa tima aya kuna sing de ge da chuki wana yan kang he yaki kayan. Tingang aga chonung sing atene gya kamsong ngu yang kya yuli aya gani kunan kang he gya uang wala ya ng aya tia tia yang he chik de gya ngu kunisa uwa ikor leni aya gani kunan ki chik kwa ng yin chik de gya chuki kawan. Uam chong hum yi ng ya sebiri ay fasida gya mcha wala diwi chik de gya uwa akhiri kamcha dira gya sam chong hum ki SKFM.

0: Te como chica, titana. Tú te muchas que te enciende, yo que te la cuate a cobrir. Yo que no te jauca, corta. Te dejan que te dan cuatro tan que te dan a te cara como. Aquí jauca, por Dios, que no te suena mal. Tú y tú, yo que no te jauca, corta. Aquí, cauca, por yiji. Ango bohin, kuji. Te aben de con la yiji jauca, corta. Te dan a te suena mal. Aquí, te suena mucho, te amo. Ay, te como, te como, am tu como. Dana te suena mal, am jau, am decorita. Na tawus roji dana te ngwa te komo ndo kana ju jago ada te awe te roji ndeko a roji ke he te ma tra ta ju jago ji ton a tra ji na ji jago ka ku ta ma kan ndeko na ju jago ka ku ndeko kona ski a ti ta ma hi sene ku ta ndeko na sore ma go ha a gi na me ko su a wo a ti ri ka ho ka yo ta na me pa ku na te te wo de platform ten kim ndi ri ka ho na te na mo ten ina te sore ma go a ina namo ko kwana akhoji ndo kwana he na ki jawka ko ta makan ndo kwana akhoji jawka ko ta te da ko ka to de kana shore ma to te kom ndo khoji ajire te
1: te o ta ko de ki te ni ke ma ha ga pe nu ha ko he ha kya he ha an a ko to a ko he a tu to ke u tu to a ku no ka ma tse ka ma ga ko ko ma ga ko ma tse ha sim ton ton sim ko
0: Takon abora ki tuita abora ndeko etema.
1: Boro ahe, boro he ah kia hika ku. Kana kare pata tuya te kita ku ko tuan yim kia ki. Takon boro at at at at at takon oko iko magwini kia kare kono tu tu tu takon. Na ta tu lu te ki kia hika bore ate tuya som kate tuya ku. Takon tu ka ni kama ko. Si boro anu ta tu nu manaka ni tu si se ta te kai ku.
2: Kya hika kya hika
3: Apartheid tehoro he dam acha kuide tui khamburu dam no atungu kho damje aku damje kuive akwana ka tuna khana damje kya makhwane ngete wete qanya kwa de nte u dam akwana ke ngete qanya kwa de kho di teji tuku di qaya hino aja te qwa ya kwa qanya ya kwa di khate te ti tswan tsubu na kwa khama tena tun eta ako na hambere khuno tswana go a kho ja wo na kwa khanta ma ja ka akwana ke ngete ya ta na te nga ka te te eta ako nte ki khuwa yin kho di te uji go te kya makhube a kho di te no ngi hiji kurim ki tui oro khate wo wako akwana ke ngete qareta mntsung e ma te tseutse o te ntakho nkana kwa tena no tswante o nkana kwa tena no kehete nkanya kwa tete tango te nga ka te o nketa akho na o kwana je
0: wa maka thoro ka se o ite thoro kuno nde o kana thoro thoro kuno te
4: tim tsone ma ka me a thoro ho he ta ko na nya ma he e ta ko na ho no te te mu wa he no te ta ma te sere te no ni a ba te kana ta ma ha mu wa ko a sa ba ata te ta ko na te hita
0: na tsiri ka thoro sanen a ja ka ko ji a qam ye jinde ko na qam ye ja ka ndo ko shwe a ndo wa ate ma
4: qam ye a ha qam yo kya hi sa tima ta ko no cha thoro na ko cha cho ko so na mko ma cha cho no am ko ma ku isa
0: na ka ye ki ten tse ko sino a ka ye ka ho ko be tsewe i gwene a tsewe ye ndo ko a te ma ta se ka te ko tsewe ko jina ko ko tsa ite ma a jinde ko cha ki ja ka ko so nde go tsatsa tema
4: nka ma ama he ke ge o ti tona am ko ma tsa tso ka sa tona a tsa he nga go to ge o ti nu ga ona mo sa a ge o
0: tona a ge tlo ka na te ga tsi ke ne nga e tsiye tono ga te se ba tsi ji nde go ya tema ke ta ka ke ti tlo tlo tana a tsi ji ta ke nta pa se kwa ta go tsi
4: ei a se tsiya ma go se se tsi nu kai nu ama thoro ko mate ko thoro na ko khum a borim a koma ko a kem cha khum a choro ko ku ku ku se se anyu wa ko se se tsisa tsiya ma ko se se tsinu ama borim a koma ko se anwa hi tati koma ha a ka borim nu ni ta so hi nu a koma ko ye
0: ta ke ye ke ko nu a wo kri ka sa ku fa ni ka ko ko ko na ye ko ta ona ka su chem ko se ki masa ese kyao kare tsi se kare tsi amso bo
4: amso bo tsi he u tsi no ha u ta khuno ta ru sa mo se ku kyare kyare ku ya ku wa nge tsha ba gu ya kwa he no am tsha na kyare kyare ku ta he te ma am ta ko gun ta ko na ka e ya na ma ta ma ko ma hita ma ta ma se ko ta ma ta ko ta ru sa mo kyare kyare ku wa
0: ta khuno a tsi ku so ni mo ko be no sa ke tlo se wa khonse ne khone nwa khone a di le go tsa tlo tsala ke sa jaa ka di
4: a tlo se go di tsao di se a tsho go to am thinking ni question yo ka ha tsho ro ha go go ro dom ma tsana ga go go go ro ga mama tsho di a ku ya go ta go no a ma tsho ro ga go a ma tsao ma tsao ma am ka tsho go ta go so mo wa go tsiso u u sa tsiya kwa se kwiso
0: mo tsiye a ke so le kuri ya ngwe ni tsiye kolo ne mba kuri ka tsi kite o tobe ha tsi am so ke tsi
4: te o wa ku ka ku ka te o nuku a tem tsao di man nu o so mtsi tem a tsho ku di maka ku tso nu o ni mu di maka ku tso hambe o se wo kuri ya tso kwa na mki a ku tso hambe ya ku wo kuri di kwa na ka se tso tso wa tso nta ka ke ki hi ni ya kwa te se tso tso wa tso kwa na mki se mki a ku tso hambe ya tso am som din ki akho tso nwa ko tsetere na ko am a kyen kyen ko tso nwa ko tsim a guya kwa ta khono tso ko nwa ko tso a ko kyen ka ko ta tsi
0: mo ka ye ke tsetere ja ka ko a tsetere nde u kho ja ka
4: tsetere a tsetere kyane ma khara a tsetere a ne tsetere na ko kho ya ja tso
0: o ke ta khono a tsi ya nyame te tsamo skane nte te khong ko ko a di ki khono nde u kana go di hipa ta nde go a di tema
4: a go di khulu go di tsi ma nya mo go tsinu a ka nqa go ta kwana matoma a le kana mtsao ke tsa nqa go nna go nna go nna go ta khono ka di gatse
0: tio ja go tama ya nya se tlo ga mtsaka tla ga matlo a ke tsa khasa
4: a ja go tama ya be go go ru tama go ka o di ti a nqa ha tse ka ra go tesa ta khono to tsi
0: ene tlo tlo tsi ke tsi ya go tsi ke boro di tsa ka to mara ne so tsi ke boro di hande ka a tsi shooting kana ga boro tsa ka vete
5: tsisi tike ha boromka dihana tsita boromka ni se tsia hambe se a tswa makoma ka go no se tsia tona a ti tsa tsara ga ha borosi ya go se go di kana mati wo ba boromka hambe ka a koma ti a tswa madi
0: tete mati ko motelo ke nga ka go di bana nta ga ntso bo he ka to denu a go di kwana wo be nta hi nye ka ka to tana dira te shere mati kwana ke ko mo a ke ha kwa se kona wo a tsi ja ka toki a tsiri ka jin ka toki nqaka a go tsa mo tsone tsa ita ja wa tsa motho of a hinye tsa motho so bona nqa ti so mo kota dikana go se kona ana go ya ja ka ti nke te mang ke a tsa ti nto ta go jemo ka se no te kwa dio te tema go je ka yo go be ana go ya ha kwa te ya ka usa te tema ya ta te mo nte ko mo dikha a go ja wa ndo kona go ja ka ti nko je to ka ka mata ti yoro masabanga platform thank you akai kure go ja ana go ya ta

0: Angola ka hongjing me tik de gi ngani kuno kwang ka hi gya sing wa ka ngi yones ber ngani kuna ki chwani nga ba ki ikorleni ngani kuna ka hi agya kamkan angola ka khanom ku gi ka kham sing wa ngol ngung ka angola ka ngi tik de gi ngo kunishan politika party ai khisi khabi tamani khalma nga si gya kham sing wa vikoma ka kleka ka hi gi ngo municipality ti hi ngani kunan Ferguson komisi na kami a cik degi da cik ku ya media ai gani kuna ka cik degi wa kola si aka cam ki ku ka hi gya wa kandidata ai gan ka sing degi cik hana wa su chiren aya kan dore kunan of ye ka agyan ng hada ka 50% de ka hi gya kam so vi koma ka hi a cik degi un angwa vilung sa ki gang ka hi sing cik degi cik ng ya wa sentrum yang aya kunan Kalimang ngiti ni giya kam ka uwa gani hong kuna aka firin tuendak desinde kwa hi hangula chik de giyeng hwa kundisa. Tisa kang hi a chik de giye kam sungwa gan eki hangula kang hi chik de giya uwa plus lekan ay rekhirang ay ga ki nguyan chik de giya uwa november ang hong yan kan si giya kam sungwa inan tuendak ki september ang gani kuna kang sing a chik de giye chwa kam sungwa chikang aga gani kunan. Angula ka hong khawitam ni sigya khamsen te ke special ai stem kang he ichig de ge chuki kawan kang he senteni gya un anga wa jang ka sigya khamsen wa gan hin kuna ko ka chig de ge chokundi sa uan ka ngausi ke vi ko magang aga chong ngas teni gya khali khame ko wa yin ki ge ga sung u ko sang aga gani kuna ngo ke median ke chig de ge chig choing de gya stem aga gani kunan ki kwang he gya wa hangula aga gani kunan Sai mama bolo yang higi o viko makang aka kao na kam chik digi te kuya media ngay gani kuna ki ofi ka ngay kandure ki gani kuna digi ya wa suchiren ay kunan ki viko makang aka chongu ya digi dan hongi kali. Tang hum ay fasin. Tin ngay ngay kao ka ansing agya kamsi wa kapsi flakta ay kuna ki kali cha sing digi da chuki trak kawan. FC Van Wyk yang higya o plisa yang ako hana kao giyang ngong ya tegin kala mga ngasin agya un a kamako ngong watu ki la panga kao ngi hit na akam tig de giye choki panggang wala ya n. Plisa kala mga ngasin agya kam kamako isang uan ti ngay ay gani kuna ka ansin de giye choki wana uwa yi ki gani kuna kwa hing ngong ngong de giye ki ngong wala tiin. Kangawsi ka ansin giyang ngong ya tegi 500 meter ay a chong ngasa isiyan ngong ngong ising de gira chuki wanan ka ising teni gigi trakong diar de aga ngong ngong ka ising gya kamsun tegi ka teni gira toki ka kama kuya gani kuna kwa n. Van Wyk ay kongon aga ngawsi o nersuku yi gya un a kama kuya ngawaga ng ka ang hitik de gya wache ngay kaw yi ng ay chuk kawan ka ang hitik de gya ngukwe kondisan. Kula kao ka ising gya kamsun tegi kulayang ay ngoliman ngong yi gya tegi kao ka hitik de gya chuki panggang kulayang n. Kamjang humi ya akhiri ayi fasih dengan cawala dewi cik degi awa tiniri kamjang dira gya samjang hum ke iska FM.
1: Akhiri amaku form nete jingje kwa iska FM ki buri eshora matera marat berakum. Musim komisaris sema jere jauji Amanda kama mahoti tobakale kwa mai kama dlanga komisi ikiki tegwema. Tobakale angu itasi shwe gwe ngo Mberewa anijinata jawa kuhana anuhe jereshi oki tako ngo ngoro jitinji ngo taa nja kwa ngabe hojiu jere ikikahe tako ngwarata jawji ngo nata ngo ina ngo hisenweta ngo kwa kia makoritama. Kwa kuitaha sinu komisi he ngo ngabe ji jere oki tinji a ngo kwa kwa kwa tako ngo muteto kuhu anigia mkwena nata ina jarok ayakoritama.

Gunquena, Metropolitan Municipality, Nutu, Quedi, Johannesburg, Chuane, Ecruleni, Tango, Tam Dimbapira, Ango, Quaqua de Odea, Jauka, Gwing, Kuro, Kushi, Mukunda, Kushiki, and Gohe, Saki, Quanagat's Antia Political Party, Jikaji, Awina Quate, and Municipality, Jikim. Kuroko Commission, we can say Sikabori Garaquin, Quate, Kayaquating, Gohana, Nata. Party tema de kwena o tswenju kha go e tso mbere wa centurion ke jaro tire ta no ofe ke ana nga de kwa no 50% a gana nci jao da din kwena ana o tlae he na jao nga o di a tse se ka ana gwa tim ana a kra ti kha si no 24 days and ge o nga o di a gana wo gwa tim tam a ka jing special ge ku jing go mukunda koro ko si u November ngite go si u he yenan tuna September ka khoresena gwema khe khwena ngo special ekorokwiki we ogwena ngo ncin khwena ngo chenja ngo gwedina we orokongo ahe onja oikishinya khwena ta khono cun khwen ta magano doroma e gona ngo ncin jao tsudi ahie khona bori kha khwena ta khono khwena anci a koroko tsesike khan agarshena ngai ki te gubenam o a koroko aninja sai mama bolo ika tsesika bori gara kwenshe Ufika si tsumbre wa centurion ka kwa tika a go a swere team Boris u herwem Drik a kwe kwa ka eli tsaki kapsa flak ta aninja se ku ka o tsonga go team Police a kuya makoma FC Van Wyk nga di sino gana ya wa di gwana o ga amboronga e nya ti kwe a no police na go ti yo kwe ti go a kwe a tia te di kha o tse di o ho tu o ga o ga ta si we ti kim 500 meter size a ke tshwese nungo tswe ka kwe di tshoro a ata ga tlao tswedi a shuri na ting ta hono a makunsa tshwese no dri ka khoma wo se na tim fan vei ke nga de se no sesa ku di tse hi di di ke shuri na ti se no a dri kwe tloko ka a ho tui ke nwe yo go a ho tui ke nwa ti kwe a a tlo a tlaro di tama ka ta ho go a mkhoma a ra go kya ti ma gwa na gya we tim tin ir sorry ak iri borisi o khere o khaya a he tu bore khabana ga te ke ke sa ng tsama tin ire a ma go yom

0: teu chirika hoji teu kwendi ne teu doji te anakotinka kaitam siki xka fm siki
1: ya nike amo ho bai ko te ya hoji a amo ho ti koma ya ti tama nai ko kinguli ho a hi ya ti kashin hoji bai ko te kama hi kashin hoji aji a ti jala sha ama jam kai kwa ha kwa na ma bai kwa kai khawa ma kam ta hi no nem ho am dem ka kam ho ma kam ta hi ha ko ma la kam no a ma te wa kam ha ku thu ha te kam no si no ko ho ma ku ni ya cho a tambai kwa te
2: mara te tsakara tsami te ko am ka te e ko mo u kwen ho we go di ta
1: a ta ha kwa te ta hi am te kha ka ma ma na ha tu tru ha a a kha tu te a ka ma te kha ba ma ka me am ne mo ho te ma ka me ta ma na ha tu a te u a ti ma tru ha ha a
2: okay
1: a ta ha kwa te ta hi ne nge ka di ma te o ka nga hambele kwa in a ho ji te nta ti
2: nta so ma ka te di ma ka ma do we
1: ne ma ne ta ha ka ma ga we hambe an bai kwa te ka ma ta hi tru a kwa in ka la ka mi te ha te u a ho ino ku ho ino shi ko ho ma ku ho ino ya ne ki hambele kwa in a ta ti
2: nta ha mo ni kwa nga ma ko kwa nga te ka ma ka ma ka ho ji ka ma ko ti
1: nei
2: a ke platform teno ke
1: tsu ka me khaya dira go tsu tswa ka ma khaya teng tsu tswa ho wa ho a ho ji mara tsu tswa ka si na kwe a ho ji ka ma ka si ne no ka me na ho a ti ka me ti ki che ka go le ta ho no bele ka che ka te a go yi a ho wa te ho ya ho a ta te a
2: ndi tsu ka cha kombe ye nte tengra te shore ma go rita
1: ihe jam go ya kwa e jara ihe na tai ba jam ki shoe go leta
2: ngama te ji ku ji kwa e man ta ka ji ho ko ka go a ku
1: ji ha ji mu ho ko ka ma a ta cha ho o ha ka ba e kwa ho ta hen ka ma ta ho no bele ni ta cha khan o ta ho no bele ni ki cha di ha ji ti a cha na ku li ji a cha ti a ti ko ho ko ta khono bere khae ti

0: tsamtsum metalising ka baqanqu tamika thole nqinqhamo kweni makucwatu qala tu qha unqinqathi sumaxewa ka baqanqu mawudibuka ngune inkosi ndamqoko kithi cha qanqa nqwi taka bathike ba nqinqa tsamtsum madibita nqame ka baqanqu mokuxayinqa weke bavani xa program mikanqhamo kwele xa masinqe metalising ndila khanga uqayida singi sumati mumhaqonkwe tamaqama lati sumunqinqhamo kwe xa macayi tayi dami inkosi athi sumwa Isaki damakha abram sasaran asawa kewa dawa kama dengan dawa kakama. Timbu ki tigbe kaki ngakapan no kaku chau. Tama abram getu yan ha chide to dawa chide speciali kama kwe. Chikwe to dekau kama kwe kama hegea kajala sun. Abram ki kama chitwaya ge panga kaya tu ngi utu. Chide ma ye wa chide ma jala sun ya pasi chige ya tu kwaya kande ma kwan kwa ke chukho gengi kolea. Chitwa ke kwa ke vundela. Take me gama kwasami motu ta isaki ge chidi a chidi jelasin. Kama wa kama do kwe hunga tinga do o traukuna ya to do. Kama da tang do to traka miki do. Mango wana chidi jelasin chita mingo. Ito mita miki go, date amiki gamino. Ya was yala juku jua diveti jukua koma. Nama ka given to la tomato we uwa de kama do chinchipuna gonga de wana chidi manui. Then get a go like a dancer and a go. Ya kukewa rabega. Kama nga wakitisa dawadi magigu, dawadi magigu, ama dagi ing. Mataki guke iwa gu, jao, taachin. Kukwa nkula. Nga wakagisinga, o chivundulu kaki vundula kankwe kwa chitinti. Chia kivundula kitisa kwa. Kaki sing ya chivundulu kisa, hige sing chidi macha kikukwe, ama dagi rabega wa chidi ya chidi tentin. Ya kita dawadi magigu pele su, khaskengi dagi kwa ki matu sing akatea. Kaki kama akatea, Rabega takaga tukuna ki tisi itegi. Ima tuwa kama kama unawi dawa ki tukuna. Nga unha chuhu uta nga unha isaki. Dawa dima tingi ama dagi ahamea kama da u. Ya kepaki ya tisi. Ya chika ngi kwa uti angi vundali ki tisa kwa iki tagi kisagi gamenu. Nasagi wuzala gamena diwi tegi ti. Dawa dima gati kama isaki kuna. Sagi singa kwe. Tegi singa kwe. Ya kuna sakawi. Isaki ke kau urabega. Ya saki wati tukata segi unha ki tram. Kama. Chipangisin. Rabega ki ka ngau, hege isaki ke kang, chitwa vili gajala, chitwa ita chitwa gisang pangan ngawa, chitwa ya saa, chitwa gising ya pangan kai, daga kapa chige ngau gitu, ya ka, cha, chidi makuna ngu. Uwa mko chisumu fasi, ke kukuma ngangka ngu. Mitalisin, mchimata maalung isa Rabega ngu chisumu. Maalung sari ngedage gamagasa amchivundulo. Maalung sari ngedage chitwa gin e gam ngawa, ye pangak ngawa wa khaki a wati twa tsala sin tsamwi khalinwi gamate wa ki tika e wati ali ka sin tika twa tsala twa tsa una nge sa te khwa ki vundela ki ga ga khama ko sika tsanga bu pa ngawa wona bu chin ya wona ti twa e ka ki khonya ya wona khwasa ke wa galama galama kaka likalu ka siki buzela ka kamel gamenunga dibin o tietu daga ki kunisa Mitalisim ke kangu de kongu jisumu de kongu jike kamge lungsa, rabega tatisumu, de kamgu kamgu daba kane tinyan kaw toa chukko, hea sa achi gisinge, ya wuna tam, maka tu, da kam dawa, da ya kam ki chika ki wuna. Tam tum, mi dawa, Peter, amajala.
1: Moro tunga igwe, moro mitalisim, kang ma gya chung hali, da kakam nga deweke, mtima kaw ki kwa kwa dujo, da mkali dosa chaya kwa ngayam, tunga igwe. Sama singkwa ka kukala mewana kami mengkwe diwa I. Ta ito terusila. Ta kang klaman ora dumasti dan ngang tadi wita wa tongla. Iku da si kaman wa tongla.
0: Ma jwe kamo kumi doa pinter. Ta wa kang ngang mugu saagi achi ami. He mchata kang ngang chigi singi tani gie. Tam tumi da waga agi chigi zami istiri ngang. Ta ma jwe kamo kuchi ngang achi ami.
1: Moro tongla igwe. Tongla mchi kakle sami di kawala ngang.
0: Ya, mika ngang. Ta wa kang damcha talishin kwa sa lalu. Wadusa, oya tun hige ama gia. Dawa dima mnui ke a chwa o an nge ha kam nu atu ucha.
1: Kazala tongla igwe. Tisa gala wa tisa ng kama kwe ka wa chige ma nginga ng. Ta e ima jala mi tali sing ina kwa chit kwa sa juti tiang.
0: Kazala kawa ki ka tisa jala sing cha ng ng. Kaya kwa ju ki ka chige jwa du sa a gandhi kuna.
1: A tongla igwe. Mink ng tani chwe kama chikwa nga matu chika a nginga kagala.
0: Kazala kawa nga tongla cha nginga kam nga juti da nga waka datung. Mitalisi ngi kwa tu kwa salalu, kawa chimbu, teka wachi jala singi, kawa tu beplani ya kwa chitwa nwe chagia tu komsi, kia mgu chakwe ato do singi ya vilingi ya mani kwa, nga pala pala, icha kwa mani ya kwa. kakwa mhuwa chitwa anga o ya kakitwa tuwa dzuguga changesa ati kati shumugi kwa mkwa takunga pala pala hongo hegi ya hongtwa mtalisin masin taga mako un ta imagi wona kik ame kwa in kwa wantulu kabiasin ya pala pala kwa chitwa ya duch aitene kum hege chitwa gesin italisin ikakaya chitwa yi gamkalpa ngawa I onunuka jwayi wa friendlet ngawa yi tutu gamkai majwe kamu kumi da wapi tere kati gengawa gesike mngawa mege kwa mngan hege iye kwa chuu Metalasi makamati kagi sang achi sumu ng mama gi kagi koma ng ka ng da makama te yasin ta sang ngi chigi gi guwa kabi gi gandi kuna.
1: Kawa kang ng kemi tungla igwe ta siga man kame siga man ngi tola kia siga man ng kama kwe ta ito di sulam talasi na tim dona ka siga man kwe.
0: Peter hi metalasi ng getu ka kawa kang ng mut kang ngi gi program kaya kaiwa ti tito di sulam diwa sang ngi kam ngi. Ndi wita wono kwe program ki ang vuvani wa keti di ngi ngi cham ka kang ngi kuma ngi. Di itu lu sila katim diwasing aku ada tadi kita kami apa nong amaku ngkang.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te ci e mana ka kwe ce e ka kwe antwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go be nce ya nta nga zo ga kwe de nce na go ma ga kwe ce le ka le tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta

0: teu tiri karoti, teu kwenjin, teu doji, te anakotinke, kreitam siki, exka FM siki.
1: Yam so angawa, kamikin, program takum, tam hota gingawa, some main duar tu, tam hota makango noya, ta emporakon ha omkika visi siki he, yasunko skola chiku, ofu, taking waskula igisun, hegitiga, nasunko, kalanga, kamikin, kwa yo platform tin ewi. Era timba umkhara ku diwi tinko ita tarasa tima gita kwata kwanga omki wala sin kitchen
2: moro moro bunga isi sin kwa samen duarte me gas ko lage te de sin 16 ta ta me kha 15 ta me gha rat 5 si
1: ya ta ge angun ko was ko la tsa mti jela ma we sa ko lo fum ti ni me ko gas ko lo kona ge tro ko a tsama ko a qa
2: me ka we nwa ka e jomi ge ha ka kwe tsa go le tsa kwe Hintrong, das atinko ng African si Kevin Kende kamang ko.
1: Yaram timagi o tagi gas ko lawan mas at kwat kang ki ay ka kamo ko faga ng African si tagi gim Viskende. Ma timagi o ta aki gas ko la.
2: Gas ko la tats kama to si to kami. Mi pasta kalita ni kum tamatum ti kona pasta takutu ka.
1: Ta katitike he akwa giakan si pasi adiwi de lungisa ama tuisa moku diwi de gawa skola katene lungisa ka go avi lungisa ka ten agan
2: ma tuisa ka waka diwi ka gawa skola
1: ta katitike he atu diwi de gawa skola ak unke he tota kwe ngok kamo kwe atu hati tang katitike atu ka adiwi gawa skola he kama awa skola mti ma atu hu o ofu mtiti pangi mso ma atu hu u gawa
2: ma tu ma u gawa tropa hu panga
1: tamcinga ti gatruba
2: matuka e mawanami di makasami dewe kwasami soko kwasanyami ikatitike tinu kwa khabirami
1: okay ta ngene ko ikanga singwa plati a kwa ke kwami ke mme igani kuna mtima ge ke he a gya kondisa plati tswang ke he a khoikang khamo ke kwame ke mme ke ting
2: ti kwa ke ta kwa skola da twa tsakhali da gatsura kula tsenga ora tene tsaga gol ala tsema ngwa ha plati ga kodzala
1: okay ra dangi khama khoi samen mang ntige ke taka u sisi ga na sin kwa plati mchi kan kwenwe mag ya ke he atun ke akwa ba me ke hum ya plati iwi
2: matu koi ke in na khalin na tsi si ke ga ho asin tsaka kama wa tsho ho tutske ya wana tsaka ga je wana kuleti pangike ya panga kwasangwe e khonwe e khali
1: ya majwe khaba ga samin ke dangi ke awola ko kuma e akang kwa chi digi khango nwa hunta man amade ke yin kwasa e kuma atwisa mu kuti wisi siga itena sun ya wa kwa ke ga chong ka wisi siga kwa ke akapame ke kuma akoko thoda kwin akhama khwe apare nwa agulita chi ko kuma wa ge hakla to aga khukwe wa yangi siga manwa ikhemi a elimia ritslim ke msika makonga mkika kegege sika mangawa. Tamake bunga wisisi ale gawi kumake konke Radio XKFM. Ka kresi kwe mchoku kwa ngam programa. Ka wang ale kwa kuma atene gira saka kresi kwe kageha ukam. Ya kwa mke mtene chong angawa mtameke mmenga I programa. Nke wala singi chong ngada kuchimbwa. Mwara gengawa Bertina Alberto. Tama kango ngawa gechimu singi chong ngada samchima gira kwa ngawa mke wala singi. Ta kani ni kam kwa ta gudwi tang ko ta kaya ta sa ci ya ge ha tu kon ha wa
3: me kwa Bertina Alberto ta me kra ta kra tsif a ta me gate de sin sistem ke skola ta me khawa sistem
1: ta ga ge da skola ti ma ke uta ki da skola
3: mba sam de tsor khomi me to ki angami ke skola ti de ki angami ta kan ka uta me da skola
1: kaya anong kwe uwa skola, mtima kwe uta kwe sa nga a skola.
3: Gisa, lungisa ke gala ke lesi, ke tuchi. Kam ke utama kwe sa nga a skola, taka kletlen ke utsuka me kata mitri.
1: Taka titike a tsinkan si, a dui, ofo titike si dui he a, ama a dui daga wa skola. Ama tui sa mokuten dui gigu a vi lungisa ka ten aga ngu.
3: Ma lungisa ka si dui kolong kami kanyo ngu.
1: Ta ang unge anga sungkwa, talagi akwa ke anga sungkwa. Ke atuke, ka adu ugawa skola, ka ulungi sa faa skola. Ti, ti pangim so matung ke ugawa.
3: Matuga magma u, kakang mami ufu magsang kame magdawa. Esa tineng kami kitang magdawa iska.
1: Tegi kanga sa kage a platform tin agaga che kremisun mhega yu ya kwa. Mtima gig e he kanga sin kwa. Kangung kamo kwe igiti.
3: Kwe ya kwe ti kwa sa. Ya chung kale de mhekula ngintani na chung. Ya uta plata ngota kwe. Ka basa da kala ya mke ka basa de seka sa mhekla kleske kala tawa yi. Itani ida kwa titani na gulingwa kikli. Kachika kakala kwa sa. Aku respect abah sade. Igen tu ni nang cungja. Tak kekak cala I kalau kekak kawa. Cik oleh dah oh I orang kekak ni cikala. Tak I hau tapla tahun otak kli. I kakak respect desi bang tuan ke ya desa abah yang kata kalau cik muka. Tak kakak respect sa tak ada kah. Tenang kangkang ngadi cing. Tenang ngamade. Tenang biat kata adem halah dah kau ke malek kula. Tenang ngamade. Fester tenang yau kam. Tena tradi ngum tena jadi yula tonton ke ade kala uta cing ngwa kata kwa respect ade tena jadi
1: ya tiga anga sing kwa kwa ka ng ama ng tiga kwa kwa ke he kaka chichi ang ngiga kwa chichi zala ng chita ng oma gike he atu kwa ng hea wai he kikani
3: ma kwe ke ku respect ke den si bang kwa pasa ng ama de kwa pasa ng ama ba kada kwa sa ade tangko kwa pasa ade sa ba kichi kwa pasa traba sa dege ngom kwa pasa jade kwa pasa jaba respect atron de respect aba respect a soko ng kala soko kwa nga ya tutro kwa nga soko
1: ya man ama tege chi tang tang la ang lige dewe ka ato singa nga hang dewe kwa respect I kita hang tang mga si mga ukwa ya kata ka tali taga kwa mtege vilinga jila hang gula wisi si kakati si jila na jay kama kwe a Bertina Albertum ke timbu ma ea kan kwa chik de ato mga kwa megin mege I programa ang tak timbu yam teni chong ang program ke gang mage bunga wisi si tenin ale dawe kumage kongki radio XKFM kakri si kantene gaya kalutom ki timbu singi chong mugo kale ko akuma atene gira sa ko ga giha ukham yam gi gire gi khangu ngawa de wi dismi he gi gi gi khage kon ha wam gi sigi hi ka ma su ko platform tin akwa ke respect la kho akula ngawa de wi ki kete ya de wi ko su hi ke ya kata wa kata ta ina ha chi ga tu ko akata u ina ha chi ga tu u ha kata ha wam ya ko tu sa kata ka pe respect la kula ya ta ka kon ti ki kem chikli sigang kage he akwang ham ke kaba khwa ke he dewe kam he sin dewe di sume me khwi me ko intena mender yarakh tene kwa wisla kamu ke khali ke dwelim si ka wisi sika o ta o kwa de evilinga ta ka ngau si tena wa ke dewe krisi skola he gatsu he kula tinwe ke ge he a wai khwa ke ka chwang ka hun ng krisi yituma khali ai chu wisla ta kwa wisla kamu ke tak na khali ka ki chung ka thisi ge itni tuwa jila ya tini achu ta o ta ka kom de chi wi chi ng kang ka dia platform tena ga chwang mpani ngwa a ka da ba ga ka ta sin hi ka da ba ge ng kham kwa ntini sa gwa thiki ki de wi gen tini ge ti ka ka kwa di ko ga support ti hi ka nga kang tena o ta de wi ag school ta ka ngo siwa ke ke o na sin hi chi ge da ga ka so lang ka e chimba e da ba tin asa da ba tin a wa school sapoti dawa nu krisi dawa am kala tu ak akaka asin hino kika krisi kasi dawa si asapoti ya he chi dawa kwa tisa a uka dawa afer bieter kama kwe ka krisi ki tini gyan kwa kwa chukuna van ata dawa ki kwa nyu nga chichi ki he dawa nuwa skula ya kwa anu a skula ta chi wisi si ka hankang asa akwa sin hika he kwa sapoti dawa he kwa kwa sangwa dawa ki ka ka ngu chwa dawa ka dawa ka gyan nga dia sekolah yang ngacu si krisi ke kora jalan kang teni kang ngisi dawa asing ke he a nuya kwa tu tiu ka tu kom si dawa ngang ngasih nguta kula tu kom si wani dia sekolah cima kaka oka dia sekolah ngacu ya tu kom si lam ya guta o mwa taka ngau si tena uwa dewe ki kwa sing ni cike gya dawa ke kwa ka dawa ke khalien te tia he dawa ten ngua sekolah oh dawa ka ngua sekolah ngang ngua sekolah ngulit ka tu kom si wa kan ngusi ke him ntene ang sa chimbu singi chong ntene chong ang wa program ki dang ale gabe kuma ke kongge radio XKFM ka khisi ko cham chok ko atine gira sa ka ang ko wa chimbu sung mi ke unort en siva ke mi kha ko ang agira sa ka khisi
0: te u chiri ka hoji te u kwenji ne te u doji te anako tinka ka itam siki XKFM siki
4: ntene na te ma Kokoma tron, takwan kwan tegam ki agara khuino takuno shomo mambai ko hian man kwan takuno ama khako epa ta ko ko kwan unve gako khuma unve takuno am tra man kwan takuno beren sim ko kwan takuno te ko tseu ma khabe khabe ko te ko owe ata te mu wa he kwa o khaya ka te te hen bai ko te ko din uyu ga usuka tsawa ki khanim ma he nga ata dimwa heno shachara mamara tamako ko matsumunu ko mara gwe makwe khana mqai tika kara ya khamba ndi gwe tatitino tika tsashiya he ata tete he ngai mu mate a tere makuwa nguma ngai ma kuwa nguma ngwe shere mkate shere mate ana heve te nkhaji aji kya ach am ki tloji aji te nji te ngoko te he ji te mu wa he khoji ata mbana te he na ko te ko tu yo te No take a hair, then here to quante, ha, mark Ankara, bar and dairy at the take queen, he be, Quanamka, ham queen, child, dim catting, a make a hat, one a day about in a make a com. Eh, dinka, you sit in a tumor to a drug, and Ankara, he quana to at the head. Tell me to come, eh? Quite away, at a make of eh. Ah, do good to a day, a jack at the end, or queen, a jack at the way, poor queen. He cannot go a conner. Mamma, who you, man, a tank of a woman, and I'm Mamasa. Hande, go out and talk to him, and that old Mamasa there. Take who I put my own at the quickie. Then I take quick or take on a jack of Venga, come a comet, come and take my tete him, go out and quit the take. Come up a day, take on a quima, teta putti, putti, mata come tamacha, man, a jack of mata, cause it tamacha, change, just as I have a colleague by a cow. That day he take a queen head, take him, come up.
5: Yang Si. Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen.

0: Die saak kan uitig die gee ek kom so dat die plaaslike regering verkiesing kan in November uitig die gee hoe kondisie 21 September kan hy uitig die gee toe ja hangula kan hy gee wa special akagan kan hy sing uitig die gee onqanqanqan hangula kan hy uitig die gee toe ki kan wa hangula kan akagan kon uitig die gee sing gee kom so wat ik twai he inono gee to tu jala o yin gee wa yin gum ai gani kunan yi tik de gi da cha un an ngaw hangula ka n kan ngaw shiga sing ateni gi ak khamsa wan khale man ngang kan hetik de gi chugo ku ya media ai gani kuna ki vi ko ma ka gani kuna kan hi gi wa stem aka kam hetik de gi tik de gi ka yang n kan sing agi ak khamsa wa gani kuna ko hi stem tik de gi ho condition aka ko yang hi gi wa sai mama bolo na kam tik de gi ren ko ku ya media kan hi gi ak khamsa wan ake au fi ka ai kan dure yang tik de gi n su chiren ay kani khunan chang hum ay fashin ching mai sorry chik chuan ay dri kang agya khamso wan ge ton a chuk kho khoi kan chik de gem go kunisa roli nga ba ke ton aya man ke khoi ng hegia wa en tini de ge thotam kham khuan traka stat aya gani khuna ke uskapu kang he ton a chuk kho khoi de ge ke kunisa chik chwa de ge ke tawan okoyana kao yang hitik de gya wa department ki giga khamsa u dho ayi gani kunan ya okoyana kao hitik de gya wan ti pe konsi kang hi atik de gya ngun ya wan khale man ngun kan te khamsa kin la ya ai gani kunaka kan gya wa chung kao hm kang hi dho ai chuk kho gan chik de gya ngun kun sa yi hitik de gya chuke wa ka chon si gya khamsa u wa ti go nga ba ki ti de ki da wan ying hek de ge ke ng to ya ng aya ng pe kon si kang he ya ng ng ng si gi ya kham sun wa to ay to be ko yang ya roli ay gani kunan yi a gi ya kham kham ko sun u la ya ng ay gani kunak ya ma chi de gi ya wa chi chwa ay de gi ga chu tu wan di ka ma chi de gi ta ne ng ge khwan wam chang hum yi ng he ya tin ri ay fa si de gam cha wala di chi de gi ya wa tal fir kham cha di de gi ya sam chang hum ki iska fm
1: tin iriet amako 5 minute jinje kho a xka fm ki buri eshorama tera marats berahum nuama tim khauteng police commissar sima fred kakana ngar sinin an tsounu shakhan ase e kara khum kara khwata go ne ha gakla ko di chore a yuli ki nyamai ke kha e kurileni aninja she wo shina khwata kim police ana nyama khwata gyawa ting borunga a hinta te khwe anaga a je tsunta te khwe a nun tsheka police na siya hota sesa tengo ni kha ka khwe a dui a don park ta ki dinga boxberg e usrande aninja go wo sna hota kim president ma tsau fak bonde ko satu sima zingi swa losi a garada sino an an 12 million rand a jao karati nik e inja tesen yana ti tsau tsai ta ku sikim tsukai he go ndwe sai se se chunya hui ding go tsam kha tse e ya hu yong a ho hi sentam Federasi siu 15 ka tseu kaita kwek enja kunya na ti ngo tun khana o tsaki ti fak bondi ji kwere ti ngo khana o tswenji ngo siya go khwe nao ji kha hem ata hise na khuno ngo ni kwara go kwe ko satu CD nyam ka tune pa president de di a ngo Mike Singange ngo enja kunya na ti ngo am e ya fak bondi na hawo she am a kwara ho hikim a ka ji special khe ko hi sa kya tin khwe na go nyama ko november king tse o khe ko ikwa go ita si we in and tona september ka tlhare sena go ema special khe ku ji we o gun khwe na ngin khwe kwe khwe na ta ho no ngin khwe na go jao ji a tse o ko je hi ya kona bori kha khwe na ta ho no a ng khe e si ka go han u gar sena nga ke te go be khwe na o makoroko aninja sai mama bolo ka tsika bori gara kwen chete tsai kwa ti ka shwere ti a go ji a o fie ka si tsombre wa centurion ko si kim bori si u khirwem dri di kwen o ha ta ka ina ka e troko an ho tu ku di ta en tin da o si tsu si tar ka stati ki o ska po ki ka kwa ta kim mukunda si de department de ho tu di di kuya ma kwe a u na ti bi ngo se nga de si no o tan kwena go tsui kha tsika mkwe tam ni mboroga he kwa matam jika hi senata no o tan khwena akoma ai kwenu tswa adang go ahudi ke yo ka hakunwa ha dam bingose nga de sintro ko kuru ku atunwa tabe no amboronga SSID dam tin iriborishi o khere o khae ahe khabana ga tsu bore te ke ke go tsa 12 ire tsa mago yomma

The caro wa musong ngsiagi ng amke muli wala kita komtike tinikawa ni 40 minuto ke konke radio XKFM simusing wala kita komtike kem tinichwag ng ko program ta ngita sung teke ke ti khoi ngika sasa dokoge akala utu ikung kita gya ngi kwanta ko tam ko ti khoi sika gya akala utu wa iem bangum khie pontes ambambo khie misia em sundar ka manjaro ye molodi ie manjolo es tiputa yao kambinda a duartu es verstrezen es victor em petru pie mukelenge es ndumba a kahale ie makina yao tibenda a kasanga tie msese sie mkoso es dis tike zet kambinda wa ti khoi nghe ka sasa doko age akala utwa kliniki khuna yi nge ge sai kusun o hum ugya kliniki khuna van sasa doko ge ta tu sin yi wa mi nge ge mi ki kong hima atwi sa bunga mu ku ge ka ko kon hi wa na ko tim tini chu ag mi ang ko ko program gi sima tini ge kwa chi gami ge wali ma tini atwi sa mu ku ge ka ko kon hawa bunga chim sing nge ra ang ko program ki gang nge ta asa fita ta dura ci digra sa ko program akalu tom ke mula kum sunga nke ya chong

0: Tears, man.
1: Makaji musong ge ngam ke woli wala gida kwamte ke tine kwa achen 50 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gida kwamte ge ke tans pam ke minute adanta on kama mola ngin kwa chigde hewa yalf iriki wi kawala chigde ge ang am a uha yalfu chimbui la gida kwamte ge ke mchigde akama mko program ni yegya komke journal a program ka khisi kantine anho kan wa mke vilunge sagani khunam ntine athwisa mukuchi gige ka kwe sa program laka chang wala si mgeta kwa anga wa program ke dang mageta asa fitam ta wala chigga kham mchigge grasa ko he program na mchigge ge he a kala utwa tabunga mteni toka qulu ke dewi hewa khrat r glitter sim gumakam si a kala twi panin nawai ge hingia skola kunam ikaitaya o musor khong gumakam dewi si ge hingia skola kunavan duma agita o dewi ai foto kam kan dewi si si panin nawai gumai wa nekis trochi nawai skola chisung yi ngai khoisum tu tru ge ka ke o maga e gan maga e ka nga u maga e ka tu tru ka sakula ma ban guma dewe fotu ka ma go ke si ka ge en aka ke guma Friday di 18 de September ta kete on sor kho ke dewe guma tia skola kuna ngin wa khrat er kleter si guma gen gya skola kuna hun si chi kupula i chi kupulo hun wa ka ngege gemi ki kong hema athwisa bunga muku ki ka kwi kon ni wa gita kom kim gita gum angwa mko program ka wala chi gge angam awa yalf iri chi gge ta sa ko program ni ma chi gge ge he a kala utwa mhum

0: Victory wa musol nga msegi nga mke mwuli wala kita komtike yao fikta wa 16 manita ke kumke radio xka fm wala kita kom ke chimusi wala kita mimgi gawa mko program nga kom ke journal program muku giga sa kangusi ke kagia ukam ke chimakagi u akali dewe nabilungi sagnani kuna anji gam gesun kwa kagita kom tegike msmana wa last smanu ye dewege chu agmi angwa i dharte kwartal school vilungi sa van skola gita am tadwita u akya wika last kwartal ke nunga tigde hiwa october yawa tachi musingi chuan dewiti ni gidan khoda lang fakansi a chuan ko dewi ge dui a totro ge a sangga mugu ge ga dui ga chik ga skola ke october chuan kulat ek agang gidan hiri ka khaba chim bola khakwa wa dewi ai last exam ye ge ko akala utui thon a chu fasiwa ye ge kwa wa mark of break ka daba to tu ke ge ko daba gita a trazala tamgita ngiti skola vilungi sagira thoragu kama khasyo ke kana dawa akwa ke ka chwang khalien te ta ehe dawa ge awana chimusingi chwang he awuzela ya mukugi ka lungisa wachiga ge khwasa thamok nga ga thuku nga chwang bana anji kam ge ngai kwa skola vilungi sam kwa lungisa mke ti khisi ke gumana guma o ka ha atene ge awuzela mukugi ka kuti khanga ate ka ge ka kwe ko khanga akhoko ka chwang chiba he arag betroka ke kanusi ga gya ukhama vilunga sagani khona geta kwa sin agita lungi sa kula ke chikri agita better first time u mchinga masi gita kwa ke vilunga sa wa gumana guma oge khoko aga sapi vilunga sin a ngain mamcha gita kwa ngai wa a heke kem ke kwa sa ke vilunga sa gita thoda baya belangra ka role ya ge anwa kana se khoka khoke ka chwang agita better first time u waram gita ngai tiki kam kwa afitika ngwa skola ke kwa kliter si dewe mhiti gain kula ka alchik de gita kwa lungi sa thali jeng aga musa uwa alungi sa thali jeng aga ka tanga ka ghala ka kwa ka lungi sa ka muku giga kwe first time u sa anghe uka krisi khalien tete ae agi awana yang wachi ke gumana guman oktini gehe a kwa sa unga wake kama chimba ehe angbatu a vilungi sa muku gego te aga ngandi kama lungi kama a wa vikwama aga giga kwe chungwa utu wanchon der vilungi sa chi krisi ka kangi thota ko kang kama kwa muku giga sengko em gehe gama akwa first tan chike gya ngukong wa a gamsin na gamsin khanu chik de geta chua a gang tamuku giga tangka khanu laga sa ngum chima khanu geta ang akwa a san hai u khanu tun geta chua a gang ta ngna sun unetra ta kula ga ngai ma ga ge ha ga ba ang ne tamazi skola vilungi sa yang ka geta ngum khama gam ke chi msu sun ka chi chi ga ang kang ni hem ge te ko yu yang ngwa ke kana kam na kam aga khwa ke ka chuang ta vilungi sa geta ngum khama gam ke ka chi kam ge a yu ya kwam khwa hingga nakam nakam nak kau gak cuang, dewi gea, awak sekolah muku gika kue lungisa, cimba eh dakwa ngma ge u amana sekolah kama gea awi lungisa muku gika kue, eh agak nanti kama gea awi koma agak gika wa utu, cimba lah, dakwa lagi tangmu kama kama kue tam, ya eh, kita krisi gea u kama cuang agak cuang, cimu sila, kau amunik eh, kau ban agita niti kau agita ke lungisa, agita gea self vertrawa. Kita mesti lagi cuang ngapana akula akua tuifal akula tuifal eh atuifal muku gika ngutu uci kaku aku ngapa saat tisa lagi tisa dekat tu kaan vertika aku aku ngapa kah tengah acang ulah magda kita baca kah dasi asimi ofu ulah acang mangat ngaji duleta ci dule saat tisa ci dule mak gira gang agua tuifal tamazi cimbala he asyik agi asal fertra wala ke thali agi kelungsa ke vilungi sa agi kelungsa cibi sisi kita akama a abiter first tan u kang ing ke ha u kama vilungi sa a yagdani kuna kawa cike ge thora wachi kama kwe ke wala wisi sim ge kwa kam ke mtwa gim ge gayu ka chuang he ke tskim ge ang ba utu a mtoku aga chuang mungkin tak sengkawas kegi thokul, kamu kuih sewu kegan, walau si simku, entah, eh, Ungkam dewe, faram dewe tetos. Ungkam dewe ke siem ha batua. Dewe chu fer biater uwa. Itu kok enggak cuan. Wan kita hey, akikle kisi. Tua ke wana khaliente te wa vilungi san awa. Tetet dain kogi gege wana khaliente ta vilungi sawa. Tang lemang tini gete wana khaliente ta gege te ki nguya. Ta mistake am gege o. Mkha tuwa diwika gika uka dewe. Khaitene kham khad ngeng e. Khaitene o mistake ngeng e. Wan dawa gengwa wa skola. Gita gya baya khuya kans muku gika dun khut ke skola. Ka for der bieter. As dawa ng ak da skola gi nga tsuwan. Dawa ng wa skola. Ya gita ng ya tukom splanang sing. Ya gita o bieter beslit niyemang. Ya gya ukamaya tokong aga tsuwa ng. As dawa ng gi nga tsu. Muku gika kwe chusing. Yu uka wisi sika ka ng. Dawa ng wa skola. At wisa ka kisi ba onwe da khati ke tigde. Kwa gawa khu kwa gika tsuwa ng ka ngwi u. Ka ke kum u. Ke khu gi kwa konga wa. Ukwa dawa ng wa skola gita gya. Ya aye tu kom splana ya geta gya ya kya na nka nge matungi kama o mana skola mo gaba mchi vi kwa make ba mchi gandi ke mskam so kwen kwen as da wangi nga tsu da wangi nga tsu ti khisi ka ke da skola nge kola ka ke for luar kama khu ti khisi ye for luar ya tu kom splana sing ya nka gi ke nna ba ke khuwa kula tamu ku gi ka vindika kam dewe tu o ka yi khabesi wang wa skola ka giga nga tsu understand u mdewe mgam mdewe ai gam sing sing mtima mdewe geta an wida khamuku giga kwe ke nga dewe ka dawa giga guluta ya koku vana kongwa giga guluta ya nae ta geta tena guluta a tata icha chibisi si van ko ehe a giga gen guluta wa apani nga wa an mudak dawan dawa kagde tong a level a kela ka nga dewe ai chukwa sa heke yi understand ng muku giga nga am. Gira tura ko kama kwa seo gechi mo singi chua nga kama hatunke ndewe kham kwewe jala sa muku giga wiko kang uwa. Ka kisi ki gya kala utuwa yi koko aga chua nga. Ka afitika nga wa ndewe ngakita nga. Ke sing u mchima ndewe gita anwida kha yi tura kika chua nga. Okwa chan hete ne sikuwa chua ndewe ngakita singi skola kuna. Na tamte ne kya dewe wa kharat nye khasun. Ike khasun nge si. Si na haki kalatoa skola kuna. Ka ngaw si. Ke ukama. Ata dawak a. A kaka. A beslet nye mang agya. O akwasa nga wa dawake. Ya koko. Aga chwa nga. Ka gita uwa skola faka. Ke dawa anwida kha. Kala muku giga lungisa. Ke gumana guman uka u akwasa nga waga koko. Aga chwa nga. Muku giga gdeko gya. Jango malaka kalaka giga san uka krisi ageta uka dawagi bieter bislet niemang ya kwasa dawagi gumana gumang o kanga gita kom ke chibu sinki chuang dewe gita totakwa nwida kha kama kwe understanding hekem kwasa muku giga hana u sama verkan kama chike giwa techa tewa chike gang kamazi mkoka kusung nawa adawa anguna chuda nguna singa ba daba nguan kwa skola tamba zitike giha ankhan aktokwa giga rugby troka aktokwa kwa aktokwa nguwali la kake an e kawa kwa ehe adewe kika sin kisi gikwa ofuti van tiki sin gigi tini kwa nwidaka a andak tamba zituwa giga nga kake andak kantini watiki kwa ukulu mdewe ikangsin ta even kwa daba nguwa tunke ya gulita atika nga watu wa koko ya gya sun ke mitlita na kwa ito da mwulila nga wa ina ge tika kula ka hong mgeta kwa sinti ke mdewe kwa for luar belang da wangwa kwa skola da tika nini kala kanga da kukulwa kanga gumana guman o asingwe da wako alo gya nga cho asika aprobier kanga wa ya na kwa nti ke mangu doge tu probier ta ito ge tu gamit gamta makhing tam to ka o ka atisi mdewe khamani ngung ka Deku kawean hale. Dewe yin ka panin ngawe yin ka. Gin. Gawi sisi giga gwit in aga. Nka yango ageta wa. Chikwa ehe gumana guman o. Dewe tine a. Kwasa a kata. Ke ta a kwasa a dawa. Wa. Kalko kumasi kam kong kwasa a. Chimu sing ma. Gunung anga program ki gang. Geta a sa fitam. Ta dura chit dira sa. Kwe program tine a kalutuam ke mwola. Musnga nke. Yatjanu.
1: Escar.

0: anakwadinke exka FMK.
1: What is your name? Kumamchi Natacha Dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwasa telling kala. Nga vika ngwati gwe tuenda atiuke ngifasi. Ula SABC Radio hungha. Nganga XK FM. Muku o ngulungu sa kwe ki tali na tali. Ki gengul ngke kwe mkolea. Muku o ngu kamacham kika. Ngulungu sa tali duleka duleke gengul ngke. XK FM wa kwa esuka. Kamachi sikang akitam nga angkulin ngu.
2: Tuan Lukulima Tige, ex-KFM, Kung Ai Kung Kui.

0: 12 xa mogo wa X ka FMK e karoga go ketetena ti Maritzburg go bore Sharma Terama. Madlanga Commission ko mata sino South Africa si o Jereji ingo honetin 7 days and the gya awo tamahanu honetin 70 days and the kwe angce si ka Jereji ki tintama. Commissaris a Jerejaoji akunka a Samuel Tobagale e si ka Commission e ki musupiete no amangar sin South Africa si u Jereji ki ngce si ka 63% karangye kwe na tiya na kwa itama. Tobagale nga ta sino si ki 243 Jereji ti no 239 jihaji tse si ka jao kaite no 4 a ngo kwa karati ko ngomitem. Premier Mgauteng si uma panyaza le sufi nga disinu tseu ama khana jao ka hoji akte wa hwata ngo mburonga atie ko hinya te kwe akwa kya maiko hoisa ngo nekha kwe di choro aglako tui di a yuli mkinya maike kha ekruleni jao tsunga kwe itingikima. Muite kwa nukte esika ngo kwa kwa tsu kwa na jipolisa njao ka atlo jitamano aki jao ka egwe Nungesi umboronga eke choro a gakwe di a Villa Liza taki tenga uye Boksburg eke siye ko si wo senatamu. Beaufort West Municipality te Central Karoo kwe nga arisi ndoropa si usha umboronga jikunsa hasa akwati ngo 500mm pipe ta kom a ngo jawiti machaya karakwiti kema. Ngo esi nyam oki ngo esa te yu tsu di umboronga adoropa si usha jitkujinja tekoro kwa hii Municipality demanda koma Frans Sabat nga dasino kham ka dame 100% de karatswe no Brandwag no Hans Refiri pepe tamagano jarogo itino sa apombate aga o damjiu katam borisi u herwem veska posi u polisa na gwana o hagiawa demboronga kwe a ngo feifu kwe a ngie tivege ki kwa kumboronga ki kailicha ki kapsa flak de aninja tau tuiti kima Tumburunga si Densta khatne ui si ka insena ti si ki tsam di dakwe a side B dakti tenja heja klao tui ti na ui ka ui si ka dirik aku kwa a jo ka bi dakti temstrati makaza aki ngo klao tui tim. 12 iri bori si ukeri ukaya ahe ngo khabana khatu bori ete keke se ngu tsama iyan ire ama khuyom.
1: Kim ta wala ke tigde ya walin ke talfire ke eske fm ta wala magia ambu nge wa eske fm ayu ta ngia tang kamika ke ngam yamin are verten moyo maklanga komisi kan he atik de ge chwa sa u mula ya he tigde ge koma sit africa ay kurative dins de vi koma atak ka ge ke ngun ya ta ke vi koma kan tigde ge ngun kan de yang agani kuna kan sing atik ge chuke khamsang bete aya seva sorry bete aya decent seva honor ti the gate and unkan dea yang ayakunan kan he chik kwa ayi 170 desinde the gate unkan dea yang gani kunan Samuel Tabakhale koben ngan chik the gate kwa komisi ki gani kuna kwa anta gate ngun yata ki kan dea chik the gate atwa gang kama kwe kan sing gate ngun lik akwe ka chik the gate kwa drin 60 presende ki chik kwa the gate unkan dea yang ayakunan Tabakhale ay ngawsi kan gigi ngun yata ki kande yang tuyo honort in dri in fiyar tak ngun ngoli ngangang aga gani kunan kang he kande yang ya tuyo honort in nekhin diyar tak ngigi ya panggan. Halaman ngang singgiya kamsung wa ya firi gihan yang he seteni giya un ang ngawagda ngamagu gi cho o jala hun haya diwig di giga cho panggan kan seteni giya o jala wa ya ki gani kunokwa un. Premier yang hegia wa khautin aywa pa ya zalu sufi atik de gidan hok u yang khalam ngan ta ki wa khame go tukan gi on khula panga kaung yi un hesin agya khamso wa ikor leni ay gani kunan ki ngui yang kya yuli ka he dame ay ne kha sing de gi chuk wan khala ya un sing gi ya kham khame go sing de gi ka chik de gi wa ma ku ay gani kunan kang ya de gi ka kham ka condition Alaman ngang sinteni gya seng wa gani kunan chikdi gya wa boss ber aya kunan ka ahi ngungung kobe ngangga singgi gya chuki wana ka ahi ki dolen ka ahi gya wa chidi aya ga ke gani kunan chikdi gya wa Villa Liza aya gani kunan. Botwar ves ayi manisipala teti ke sentrem karuwa yi agya oku yang alaman ngangga teke gung agang ulan ka ahi chikdi gya ngi gani kunan chikdi gya da chuki jala u. Kan sing agya kam sing uwa mangela yi un he chik di gi un ula ki gani kuna sing di gi da chigo jalan. ngui yang komisala si ka higia kamson ogan ege dropa yang agani kuna ki bu agan hola ka ang sing digi chuki kamson u gani hong kuna ku antik digi ka hana uti tag digi da chuku jala un Fransa bata yang higia o manisipalang ay tumina ka oke khamkwa aya dam gyanun ya tagi dam antik digi da gang kama kwe ka sing gya kamson wa gani kuna ku ang ya tig digi da ganga 100% kainsteni gya sing wa brand watch aya gani kuna ngawake hens refir aya gani kunan ke magela ngi ngi ngani kuna sinta ngi gida chigo jala o yi ge pomba go ntini gya ko ang higo chigi ge kan e wakan en chang ai fasin veskabu ai plisa atini gya on a kamo ngon hotu wi gang ka higya kamsung ka ege vege ya gangi a gani kuna ge chi ngai ai faifi yin sing ge chwe thakwa kalicha ke kapse flakta aya kunan Dainstag kam ki du gani kuna singa gira chugi wanan. Dame chan sang he singa gira chugi thakawa gani kuna ku anhe gya wan. Seta bi aya gani kunan. Na kam ki medaka ti ngai ayi dri ki gani kuna ku anhe chugi gya wa. Jau kebi aya strati kunan ki makazi. Ka anhe sita ni gira chugi wana uwa ti ngai yi un singa gira chugi thakawa gani kuna ku anhe. Kamjang hami ya talfirin alfasi dengan cawala diwicik degia wa ini kamjang dira gias kamjang hami ke SKFM.

Sua ferlifwa moso nga msegin amke muli. Welkom teke 12:14 manite ke konke radio XKA FM komula gigi kom kemgete khama mko khosi program yagya komke che bunga chisa tunki ngai chimusi mukugiga ko ale gwa mkhama ke konke radio XKA FM kagita kom teke ke anji kam chu agmi angwa smanu ya agya komke national kubang blessing aka kubang aka felgeti hiki ka gasonti tin ayasmanu umchog ngwa msinte keke kanda dr devike yanko wa september ke kanda khau kwa wa national ya kubang ofu blessing aka felgeti ke gasonti tin asmanu kawa wola e ismanu wan kawa wala egi troko ntama ko sio anje kam gi sin kwa ta kha gi ta kwa ng gi sin dam he gi ku kwa cha u ntama ko ng ba abuthom he aga gi go chu kum wa ta timu si ke bura sin ke plasi ng ku a wiz la ntama ko wala mu ku gi ga khamani ku kwa ma ntama ko e ka kum u buto sin ta ku a ya chu fasi kam chu kwa ga wa December mu ku gi ga wana buto sin ke gi a katin wa se shunya he blessing akata palun on khale ki khisi ge thota kukwa akundisa khale man yi e kwa ga blessing ge ga kwa kwa ma vani gi ta kwa kwa ma ngwa msini kleke sing khale man agita wona e wa pungu ba he kwa a opungu ka khamu pungu ka ge ka hasang tham agita wona ya nge kwa okurang chiwi sisi ka ka msini kletu sangi kwa kwa manga wa kum usuka hanka wa suka tam. Ta on khale ki krisi gi tatini kwa akundi sa even khawe plasi ng ki fabrikis. Kwe ina kati ngwa gi akundi sa kwa vi kwa maka wa ngi ngwa akwa ma khale man msini ya ng. Ya kututu gi ka wujala ya msini ya ngi ta a ota sa akama kwa kula ki kwi. Taka hng sumano wa ng agita ukama plasi ng aka khason titi hiki ka fel khiti muku ge ka kwe chusin hi u kanda khau mtini gita kwa sake plasi ngavi kwa ma kawson yi khisi yi munu gita kwa asula kala man ngayi khisi gita kwa sa kama kwe ukwi ke kanda khau uar mkwa ma ka mistake ge ta kwa kondisa kwa he kama msina ofu ya haya ke uda ngwe uchi ngwe ta msina ha ukum kama kwe ya ha ofu chingu la gita ngwe ota ke nabikita ke chole ofu ka ke chole ata ya kum akumakula ofu ya oka okum ya ina ka pleki ya akumaka ofu nkulema ngwe ya munu gita asulaka taka nga ka ngsi gita kwa uhasmano wa plasi ng aga fele khaiti hege ka khasuntiti asmano muku giga kwe chusin hi u khafar kama kwe ya hege ginga wa plasi ka okwama kausin ye feral ye gikwa kwa manga wakasin kleke singa titika hankang. Higi siti ni gikwa kwa manga ufu trakala. Ye kwa nga trakala kagaba chukwa ka ojela ukuwa ngasi gika kumabuto. On khali giti ni nkhali manga gita kwa gya chimusin la gichwa ngasi nge gya hakuni siya ngusa akama kwa haki kwi. Ufu amunu tina kwa mwa asula. Kanto takwa akama kwe uwa ati kwa akwa gika chwa ngu oji kwa ngea sogosin. Ay kwa kika chwa ngu ki kakwi. Katine u akali nga wa dame. Ye tine kwa kwa ma. Viko ma msu. Nga chichi ka hanka. Ke plasi ngu. Ay yi khason te ti he ki yi fail khay ti. Ke tine ki tukwe. Ang kama ku usyo. Tak ati nga kang sumano. Ang a. Kwa ngay uwa bunga. For all. Viko ma kwa sinigi kwa kwa ma plasi ngu. Chiki ge tutu chukulu ukwa yi. Eh. Hang kwa. Neglect. Chisi nga chichi ka nga kwa. Kwa giga kola tutuka giga sing he wa fela khiti aka giga tutuka ku ma gu aka hunta he ga chi ga bati twa e ya ngong ya ta do ga giga khim so ngi ga ngong ga gimu kwa wuzela ya kininu mi ga giga chin ya twa akula kininu ha ka van ga bisi sigita u khama ya khason titi ga ni kuna wala ngeng e da ngo siti ni gita ga a kuwa kausin yi ngi yi e hetene kwa ukwa driver singi yetini kwa mwin atasin ka
nga plasi nga ka fabrikas nga chutin wa stola. Kwe wa ka stola nga sige ka kuchung kwa. Kita palo nga ay fayla khayti kitin nga kisi gitu kwa kundi sa. Van nga ta nga hi. Kasi nga aga giga kwe chufer fur wa. Tu aga giga wa. Lika lume lume. Taka wa lika lume kle kle sang. Ye nga kwa troko sang. Fraka motere hmm. Ye kwa akole u akasang kang. Kama kanda plasi, na kanda plasi, ofu kanda profensi, na profensi sang. Ta kulaka hang, ta palong nga tini kwa gang kama kwe, ta palong la, tani nga nga waka muku giga kwe, kundi sa, kati kwa ang, lumang ti gigita sa, kama kwa kwe, ke chimba ya, mungke ferfur wa akasang kang, o, ya muna ti gigita asula kang, teka hang, simanu sa, da ang ngusi gita ga, wati kwa ngay, ay fayla khayti, heki khasun titi, muku giga ko chusin hi u mtima tra chusam ku giga u kahawa ya eke faila kha wa ko ehe ka no sigia u kham u kwa kam gita sufer al yin kwa drebas ye kwa wuzla ta pro ye kwa retro ko sun ta kisa muku giga ko fer fur ga u ka kan kan da likalo la kya at least ta pro ngo gi ku gya tige sige kwa ta ka wa da ka ngi wa ka ngi ke gi hin wa dikal ngai ka ngi ke gi kwa o likalo e he ya ng kai ya tustan wa ka ka ta ya luzu sing ka tutu ka kwa ma ti wisi sike a u kama likalo la gi ka tutu ka kwa ma drewa tene fer shakht ka kama ko ngi wa spute nga re ya he ke ya e aga wizela ngi wa safety belt ti wisi si ka hankang skwa nga tu muku gika kwe tau uwa. Ti trwa ngi ng ayi trwa kika chwa ng. Van tiyama yam tine gi chwa gmi ang wa sumanu sanga ng. Wa tiyama sa chwa. Ka ala asin ngay fayla khayti. Van kokuma ka panin nga waka gi wa success. Ka bache si gi kwa wakanda kaufer al. Ti mo sing ki chwa ng. Ng chu kwa ngay uwa bunga yi ehe kwa kwa ma vi kwa ma. Kang kang amso nga titi ka hangka. Ke khawagya kwa mavi kwa masinka. Nga waka ke akhason teiti hike. Afela khaiti gani kuna. Akwa o. Katang ulu. Suma nwa mtene gri chwa ako misila nga wang. Nga tuenda hangu latino. Datum inan tuenda September mandaka. Si chwa u nga waya ansa chwa. Kasang muku giga ku wizela nga ba. Timba ehe agihe nga. Vikuwa makala ke kachwa nga. Heke yi nkwa wizila tapalo ng kadangangs ngi ng ke likalo kilta sa titi ha ng. Den sta ka 2020 September kan nosa gita wa akhason titi ng gani kuna muku giga tutu ka sing u ang ng. Wun sta ka gani kuna agita wa sing he uke gya ukama kuba ng sing ke kanda buto. Taka donor daka wa omkhiyavang ya age ngwa ay tusing he u. Nga waka ke afela khiti gani kuna ta u ka Freda 15 September nga waha kangir achu vindi ka u. Watike he tene sumanu nga chu achik dea ka ngosi gita a u kama agriculture gani kuna. Kang he mha gya sang kwa ke ka ngosi gita wa tisanga tisiki nga tuwa a pelasi ng aga vikuwa ma mha gye kwa ngubatu u mbuto muku giga kumvan. Chimusi ng dam he me kan go ge ku ke chao ge o khama khama khwe a ko e khwe muni tete ne khama ni kho kho ta e ko le tema age ngona aka tholom he chang kum ko le tema age ngona apungu ka me chang kum nga mchu khama kho a ku fasi a ku be ga ngai mpungu mo hete ne akum u u wa hun sa sin tai tai hun sa sin aplu si hun timusing ma ku be ga cha khama kho ka ge du nga mchu khama kho a chu fasi wana frakte. Kawisisi gita ukamke agriculture gani kuna. Taka ngosi kang he mchwa msumano. He kisumano nga mwachigdewa National Farm Safety and Health Week. Kagita kumke hilanguli ng kagita gya ku emasin he uka kukuwa hong yibge akum. Kawisisa ukam mfele kiti gani kuna he kimkhason titi as yasumano ha. Wa kakukuma si kem tini chu agmin angawa programa ga chwa ng. Chimu si mhagmin angawa yam. Gire tini gita sa fita. Ta dure chik digra sa kwe program. Tini akalutwa mke mko ula. Msunga mke ya chwa ng.

truth wa moso nga nghe sege ngam ke muli ng wala kom teke 12.36 mani teke konke radio XK FM chimusi ng mtene gire kwe chu a un angawa mprogram mge twisa muku giga saka krisim kantene wage ngokan wa mke anji gam chal ngawa mnational kuwa ng o plasi nga fela kay teke khason titin ansmano kangosiga gya kom ke safety today success tomorrow da ngosiga ta aga kawisi sike he mhang watu muku giga kwe uwa timusingi chwang ke he mahawa eke fela khafar al timagi nghi ke angwa panga ngawa kange tuta kwe khafar leke kama kwe kulima nga angwa kuma ngawa mshini ya ikuwa ngali khamchi hea o mistake ikama a ha ofu a gani ngui kama a kuma gawa ya hake kum chisi gati chika e tuta wa erenstak kama kwe aga chika ngusa kama kwa ake kwe ofu chule kama kwa angwe ke tingui ke he aka kama kwa ke kui ke ha ngi ke vi kwa mamso ke agi ngwa kwa matuta ko khafar le kama kwe ta wole wisi sa ge ku ha far sakhte khmu ku ke ka vindika kwin aka ngusa ofu vindika tiki ngi mana ngi mangko ka khatwa tetia a sogo sin ka ko sin ke ka kwi wa ka ngusi ke him tini ngwe ke sa ko programa ngi chimusin ki chong chimusin mchu agme ngwa ko programa ki gan bunga mchu ka luke Dewi wa kletersi yi foto chukup la kama kasi gege kong duma kam freida ka di 18 dem dewe kletersi duma ong sorho ke adawa wa nekis ta tia skola kuna ya tutro ta atroti ke skola chisang ta yi ngay bing maka e ofu nga gang maka e ndewe guma tia skola hanchi chichi kupula yichi kupulo kanka wa skola nagaga wa kanhi gigeme ki kongi mitena atwisa bunga muku giga kwe kwa ngai wa ngana kwa wache mitene chua agumi angwa kwa mko program sun gumina ngumi matene gikwa gieme ki kongi matene atwisa muku giga kwe hana wa bunga rachimusing magumi angwa mprogram giga ngu geta asa fita tadura chik digresa kwe program tene akalutwa mke mko ulang humsa mke ya chwa ngumi

tweere tlamogwa x ka fm ke e karoga go keketena di maretsberego borie shore mate ram premier mgauteng shuma pa yanzale shufi nga da sinogana an khom kara jawa gwe nimboronga jeti hiye te kwe a go nyege di gakwe a yulim kinya mike ga e kruleni ke o gati a twa kya mashama kwa go ditamagana go tlo go ditlogana jao ka gwe nungi kwa maika vila liza takite nga oe boxberg haki gakwe nyeha kakwesi churwe weitam. Lusufi nga oe daranata tako nga atasinu khanango TFA kamaraji atu ikiti jita mahanute jao karako mungo gwe nata akwe heshi oe kungo tiri tam. Madlanga komisye kwa matasinu South Africa si ujereji ngo honetin siyeba deisende di kwe atle utati tamahan ngutse shika honetin siyeman tak deisen de kwe an go jere ki ho hui hi te klim. Komisare si a jere di jawa akunka kwe an Samuel Tobakhale ngutse komisik eiki tem supina tam. Ama nga adasin South Africa si u jere ji ngutse shika diren 60% din gie kwe kwa hi nungu shiki 240 jere ji ti nu 239 ji jawa kwa iti go 4 ji gwanaw ka go di ko chaya kwa iku kwa iti kim. Beaufort West Municipality Central Karoo kwe nga adesine doropa siu sha mburunga jihasa kwa ti go 500 mm pipe mkia ukum an go chea karahuiti kim. Ngo esi nyam oki an kom di barang an kwa a doropa siu pipe ji ate kwa kwa nahi ni municipality di manda kwe an Frans Sabat nga adesine hamka dam he 100% desai si kwe no Brandwach no Hans Refiri pipe ji tamakanu chea karajarohuiti na sha apomba kaite ngo aga oiko tengeji ukam. Borishi u kheriwem. Fiji u he emifie faksi juanga e ngo kte u mboronga kana ui kita muteto jiki kanga karahwata ngo ngie ti kurisiki 72% deka a juanga e shuse na tikim. Fiji si urumende na nga atesine 2016 di kwe a ngo milyun kwen nga oki ngie ti kuriki a juanga e ho oitim. Tuiha a ke sesta ha o kwe am a elan grupu iki a juanga e wo ngo ngie he kuri e an kousa shushe na hwati ikim. Kousa shushe na teha ngo kamputu tutuana emifie juanga jika o tate a nurumende na teko tle te ngo okwa ha emifie tuchi hui e hana a tetha akata tahono juanga jiu kousen ka kwana jitwa ngo nga maeko ngo pela jitwa yamiko kwen acheche yo kwen atom titam. Tuwe iribori si u kheri u khaya ahe, khabana khatu bori hete XK FMK kekegwe kame fir iri ek ama huyomu.

107 o ta khono 9 FM tsama tsa ska te mone te kitwe tsama go tao a gan 40 minute jite tsa o kara go ano 12 ga minute e ya go ha si go tao 3 iri e ka di sana alina dreben an o yo kara tsa o ne sa ke tsa mtse a te ke kharahan ke tsa mtse ka donor da gan tse se o e tao se ke ka e ku tswa alina dreben e ke tsa mtse ka ke ka e ku jeng e tao se ke te ke kharahan Reinhard Kulabika Punda to Chaka Wesendrat and Kusnogetau ya Juanete, Anahuai Donor Dahansete de Huakwetau Tesa, Sasomatim, Amokatamachakam, San, Kamwatetam, Quanete, Anahuai Donor Dahanseki ya Honote Gakun, San Ete ya Orohatetan, Noahatemo Sansi, three a verse Soton Gue, Nenge, a Kamativiake, Soton Ete, Namuagun, a Quanete, Kamwatit, and Tia Hodge. Tui khamte soma ati umka kham. Ne tiw anisoka timiyo gwit antoni sa kunku sena kam sewe kia vate ngkwe rado si tiw ka yaka anwe tituwa kwe ta utonde zamata. Ne tiw zama it antoni sa tuwe nkhoji akhaak eka usikim. Ne te ana zamata. Ne tiw zama it antoni sa tuwe nkhoji akhaak eka usikim. Ne te ana kwa ite ukaiko khoji te kaiko kwa kwa jifiri irisika borie.

0: tsametse sika firi iri xa mogwa xka fm ke no e tsa jo ka tete tena yo ka gambamba bori he e sore ma trati Thompson Norem madanga commissiona komota a ja jere ja o khona ki a jere khona tlo go ja wo qwa a jere ki kya mo go ye tin khona khantle te khona a ka a tuni tuni go ga ta khonongo mama maki e ngo kya mo eta khono ma ki ta mande u ja o a kha item komisare si a jere ja o qetre ma a makoti to bakhale ngama ngizika mo shupieta komisi eiki no ga mo shupisi ke ngama shure ta ke a e veska pushi de chochin aha an yute ko a chopish ta ki ko ma ngama nga de ga ma kumbisha ki kuruman shi o jere nga shi gite ko jawe hita no ama jere hitam a ka hi ke he ama tsano khun khenu ama aja khuma yo shubuna khorona ku tebe tam to be khale mna di khona no go chopishi a khai kuri ji a tsan ngora ta go tlo e di jere ke nwi yo khashi go khulita ama jere he tama ama shubuna ku te him no mo si ki mboronga khona a e go kai ka khona nga te khana ke en tsa o di 24 ga kuri de o ska pushi buru a mboronga ta khoi ti kai kai na Luis Latehan nema Latehan u ka e si ka tseu de hofo makanda si de ke mboronga ta se khoiti e u kuji khwe e maqhomo ka khwe e maqhomo ka kheng a maqhota khone ma a maqhota am ku ye mate khwe a en fie khie khwe na o ka lu kolo taili nga de Latehan nema khwe da go khuji a ja kam kam no kham plus si jende bush o ka gwinu kun khote hin a ja jao e jis ka ka sa ta ta khono angu ka sino dwelem te ki te choji ka dakwa ka aji a ta khono khoma ka khen am ama atem boronga ta him mboronga ji kurisa 20 ta khono 23 20 ta aki ema amboronga ji ho hi te to ka ta kurisi o ki ni khweji em tengli te hi ji kuri a 18 no 21 ha kurim Latehan mandahan esika anka gu mako de kuri ema jiri ki ngogretam Polisha na ampo malanga su oka yenan tuenda hako kwe a hoko tako kia mota kloka ite aja cha maini a shawo kote a pelkhrim si res ani jam si jam. Polisha oka kuye maate kwe a jabu ntubane ngate yenan tuenda hamburonga kwe ngin hoiti a aja tango ka kwarako ya kwe kuitam. Ngate polisha na kuwe tingha khautu a kwe uiko ho a ta khunu kumashini ji an tsausha khomu ko ji h a mai ni tin shao kai ti ji khana ho tin ham ne mboronga ko ki bir kha ho fu kai ki phere no kai kai gwe borish o khari wem fie is a america kha bana kha visa a kwe ka ti palestinis um president de mahmud abbas ta khunu tsuko ko a palestinis e manda ko a go kayo ka khamoti vye kisiki fer inakh de nasi shu o tsu ka shi new york ka tesa ne tshu ka e ko kun ko si vetam ma abasi ngeti kurishi ka ta ha kuri 18 e ma ata shu ka si vetam america manda kuna nga de ko hana kwe o de kona he palestine e manda kuna aja tsu ku e israel no palestine ta se ko hu ya na khoi ta khoi ya tsu ki he unji ati ko e wo ko ka ka o de angre ku shiki no Israel e anaseko ngo nguna ngu taika ondasi ki ewo kwa inha atam. Ndaik aino hunaritin drien niente hako ngo nguji tau taisi alkemene ferkhadrang takite e ngo ayegu tako agi koro manaduro maate abasi doyo e ise video oka ngunita maha akaisi hinsanete e kaman viekesi ki ama kuitam no Palestine he aja tatam sika ndai ku a 57 ta koro khati fi nc ta ko ka jawo ai ku ngoji aja khuma no khasik ai kha ngoji tetam katish do kara khati kha britania frankriki canada no australia tam no fi sa yo kha a faifu te ngoji oka e kwete he a fi a su ongwara tarati ite kuna oka aja palestina do yo khasik ai ngoji tevetam ate ya hafiri iribori ye kheri ye nge kubore ete khabana kha cheke kwe kama feife kama no ekska FM kim.
1: Firi ngamde kama feife mandane ekska FM dan kumgi tanga kwa ming ade flit sinonge. Malanga kumishi tak dhugi de kam tisa uchi usigang kisa drong udgani kuna ke chik kwa gin adrong kwa kheng da chik gwe tak kwe. Daya besle di uchi usigang ha kone sa drong udgani kuna kang kuma sari sa nga drong kong. Wak yang ngewa mo khoti, tobo khela, yang tak dhugi gya. Kumisi dhang dek nga kwa ngta, gucu gita ki hana ka sanggi yang ngta fes ka pucu si layar nga chopi siya nghe sengonta ki kumbay sa nga kuruman ki ya drongo wata ki pangata sanggit nga nga kafarli kamo ki pari nga tene gi kwa kiti tuan khali nga kwa ngta tobo khali ngta ki chopi siya nghe pari nga toko gya drongo kwa nghe sko gisu gi hing ang nga kwa nga kwa nga kwa nga kwa Nasional ngos ngitu kita hana kenggu dan ngontak itu bi enfiar tak yare uas kapuma kuwa nga Louis Lighthart ya ngheya senggisu guki amagan dia ta Lighthart na ngki na ha ngitu gya hufu gya ngumakanda dan ngda hufu kake cik togu togu ngholi kogi ngwa kenggi kwa ngki ngula ngontu cik ngwa enfiar kye lo tolo tiyali kai kengde Lighthart na nghe damem hea gida tkwa chulang ngwa plasyon ngwa kam dubu kanu kuna ta chule gya cik koma gya ngwa ta iki uka ut panga ka nghe chong ngwe ge ka ge chwe ge ngwe ge tung ge o tkwe ge kwa ng. Ka lang seng seng ge tung a 2020 ge 2023 ka tkwe kone sa ge dwe dim hing o ak nyare iya na chunda xeare eo de kwa nda leit khan manda khas ting ge chwe na chung o da strafwe chus ka ng. Polis ay hana kong ke mpo malanga kona ge chit kwe iya na chunda ge ing seng ge ngwe ding amagan dia iya ng hea main kao ke pele ge res gane kuna. Polis ay tkwe tkwe tkwe ngang ke jabu ndom peni kong ta ke chit kwe iya na chunda ge usi sing Ya baiklah, orang kau yang South Africa, we polis itu cewa nak ngaji kau di kelas yang kaki gubun nawaiti usika engya kau tiga, yang hasil dia gubun main gitu ni kau eng, he kanu sekolah ye kau nanti tuin, sangat Afrika ni kau ngaji mulai kau eng, engkau fasi. Amerika nawaiti itu kita sing Palestine perdana engam Mahmud Abbas engkau tu kau tini geng dia kau ke Palestine kau nasi sabah, begang kau tu gayi tu awak fari nak nasi jangko aku nasi New York kau nat Abbas ya engkau agang tenis tu tulat ya kau dia jangko sana hau gang ngahua Amerika tu kita sing tak ke Palestine ke mereka engkau dia Israel ke Palestine kau nasi engkau tu kau nak dah kau tu yang kau kau gayi ke Israel kau nak engkau hengau sengi honor di entry ini tak kau engkau tu kau ke jangko tu kau engkau Kadusia sistem tersenggih semua tulat ngong aku abas dari hagi ngoli tak suka tak video kau hingat tak ngoi kau kahwi Palestine kadusia kita hana tak ngong tak 57% de ke usi kadusia kita seng ke Britania Frankrike Canada Australia usi kadusia kita kau tak Amerika kau 50 kadusia kita ngong tak jangan kita kau ke Palestine nas kita seng tak kau tuju tuan kau kau ngong kau ngah firi from kau tak mau 50 sam kau ngong SKFM.

Ganga are soto tende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana go ye ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te go

hanga are soto kende go an soto na wa a ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana ga e ga ka go re tsama ga ka ma ga soto ga e ga di tango tsa swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto tsa sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o tsomme.

Favinanga eskaya femla ngumgeta ngumgeta flit sinonge. Hofa nge waveta kaoke kanika angasugira kamsungu twedis nen firin twinda ki vita ngsinga takiga kobatsung sinunga nga da viskapu ngosung yin ngkapsa tiki metro konanga tsugita sung amma ungani kya sentram gani konanga tu kongi kaku kango tiusi kang krupu gugi hana ki paramin ngna nga rati provinsa ng kiti krisi kang stui hut kira kwang sing shia gani ka ng de kakawa kitinga satu ua kwang kani ka ng komisari sang hewa drongova mohoti tobo hale ke kinga malanga komisi gani ka tse hana ya kataya ke tinga ang he yakisa u ke kartelit vuji mazi ket mandala ke yakungu ka gamu ka utinwa gamu ka tinga ang Eto kundi saka stringu kange kwa ng. Dobo khali kikinta ke tuti layara nga George yang singhen ngon ngaw ke tiko kung tiko kwa Thomas ke ang he ibongwe ni ke ya super maximum ke drongwa kung kwa sun tal sang guda tinwa feska pukuna ke stene ke khut kirkan ka ng ta kausika ang tuti ke dinamika ke feska pukuna Krisis yang kau kawan dekat, jika anda ingin kita kamsung, kita sanggup kuni sahur mas kuni pada kam ta ojala wakani ka. Krisis yang kau mungkin wa, steam tu kau kunci. Uskapu itu gigi asal kita risang wa, inti wa lulama toka yili tobi. Ke hana ke sekretaris general nga fiki lemba lula ku sengka ng yaki hana yiseng takagawa chika ang situatu ke mching nga ma chika ang tuang uki uwa kaske khutkir mungi toko na mba lula dutu ke chika ang he kandidati leisi ku sengka ang ferkison komisi ke sabasi ke lati uka ang kang he chitwa ke honrati yana takitaki mo ANC kandidati ku seng ke data maske kai ke lati ta kage ko khut kir ko se kwa ng kan ta ti ke municipal ta us ka po i krisi kula ta ko kai lo bi ke kan ke balula ke vi kan ke din sta pan ma tin chu ge kon ya ke mtima ke o ta to na ke usta da khada to to chu ska ng ke fasin monitori front party ke yo jala ke ekstem ko tan ko ti ke fir ke november ke Derban kan kuna daga wisi sika ang municipality di sika ng ya tugetu gya tuan ng giti wisi ka ngay gya kwa ng. Da partai gitu sing ki municipality di kuna kawang ki ki togi deal niyam ti wisi ka ng da kawang kiya MF gitu gil ng ngayi metro da kanika itiwe ni ki Johannesburg kuna ki tuana ki kapsa di kuna ngisa sing ki municipality di ka siwa ng kwa ngay kwa sun talit ng tuwa gya da partai lera ng bergermiestra ng hewa itiwe ni wana siya min takul Rabanci ang kungan ni kanggo sika ngya pangat kamo kuing gusto jala u tuwa ko kasi ang gusto kam ka yitre gusto ng ati ang gusto tu pangu ko si ko ang gistem ko kang kwa siya ko yadu gulsa ang kakrahan mo gugu ki si usika ang gya ko jala u ko kung mingwa faithy ka farm ko lakas masisim ti sam kung ngi ko tam talibi ki SKFM

0: Hoy en Nordic Coffee Mountain Gang SKFM dan menjadi dalam kolom khusus am kopor kura mahe wa. Buru kura buru kuspani gya kang lagi wali ngamek aja plus nong di tekan senor nong kabu sing gya sing mots ke wala.
1: Tamet sika feife kamo ku feife ha menite nja kara kwa XK FM kini nga tamre ya kwa te bori kushu o bori di nyama ku teke sha. Uizika XK FM teke tina yoka hambamba bori kushu bori di shwere masanyi nga diflit shinonge nga titom senore tam.
0: Nko programa hai wa baru ga kuti sen kui taman gani ka ng departamen ang benal sisa ka wadu tugi dasung ga jitwa. Inga hanang permiti gi tupo ng gani kundi usika ang singgi dasung. Ki gani ka ang hewalin dela ga sentrum gi khautin kuna kudu tugi hal go si kong ing. Dumin ka kita ka ang hekuna sa derban ki Florida gani kuna ka ang jitwa dasung gi kaya kung hanay ka gi kanggo. Ya ing hai Elizabeth ti choncho wa ang mosh. Sila homo nghe wadami siwa ini nuning skill la triguna ni cara cang ni agar bosan di kena ya data gold kamu kita kasih dia bung unlock of ke site free start planning kena di sini dan ke kau cik kisi ke bung dia konsep kau gira kau tulang mai tu cikom kula tu kuki nang kong kula tu nabi kain tu nabi semua kau ko ini nghe okay demo ni kuasa kasih zikian ke SKFM
1: Bori ji, bori kusuk tam gite keke sehingga jinu teku aku aku teku gue departemen deh benalan sesaka kue ngati kihen kue na permete wok na handi wong kana kre ku yahe kana araku ngung suga te seta tinu kana asi se yaba te lendile sentrum ziki hauteng ziki no kana ena mu gutaku departemen de suka si te kana kate Takontes kuma guhati ya kuna kia kuna Durban si o Florida vechdam kisiko ayeti kana ngaka tini kia kutehi Elizabeth Choncho Mosela Komo kahe nshibe lako kujide churo away tini ngeti tamboya cha oke hasite makoni ham Johannesburg si am us rande ane jamja takontes kuma guhati kuna lukofu kini anyaguti na Saint Freestad si oka ngati. Ku ngabeno hambe khana ngani go teko ke tsonya te go nge te tin kuri je khan mo te ke khao khana go ti vetam ta go tsama se go seisi re tsamno khedam bore te ke ke gwe

Ganga are soto ende go a soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

jeban sidi kaji kha ben za dem khon khara khom tobe kara ollan no par jiga ga dem ne kaut ho khad sim ni da ba bi khara garan jama kham dem to enge chas le ni ye ga bara dem na kan na khara khara kham jiga ollan no par jiga di jeban sidi kaji ga bara chod khara ollan no par jiga twi se ji gona ba din khara khara jeben jam ki amma sun ga kham dem dem na za khara khara bara sta ga ye ga khara kha sapo chana kai ma jan de sapo na chana kha bara kham jiga dem no gona uru ma tu amir ga dem to ye ma khara khara ko jam khara khara amma ku ga khara khara dem sim mam ki sima one two can't dance what she why young got a tour of women's I'm a target see my car and come to a day that I call you bizarre comes to one but in Jimin Hunt what I'm going on to what good she who got a car that's it can oh Jeff who had to take care of the cake out but I'm not going to land or land or land with the Jimin's but yeah go yeah go but I got a lot si belle belle che manago tendi bora kam che makhe banago enza ko ntwara che amaga zezina ma 24 kam che ma chi che mo dukano au ja ho khada tsam se go mukone fefen fef ta mini cho ka gi che a khache mo dukano Serino Serino khamcha ma chemaru kanchi ollando paris kadi chemaru kanum machane kya kya da tu ekam gar gar demne khona ku gar gar khara khara demne mori me gumre me kham demne ye gar kam se ke ndamba ki tu ya am ge to gora yang ge go bue go gar kha kam se ke chema do kan Orlando Paris ka chama chana kha gya wa da to wa tanga sa ko uchi ma kham chama chama chama kham ne kham ku wa te te support na m tsai ma chan jo chana kha wa da support na na kya wa te khana tsung wa te tak to wa te Orlando Paris support na kha ba na kya ba na kha chema no khona he Orlando Paris ka siebe ka kone ka kwa je mero kan kya bana kha siebe ka kone tu yange ka ra ra ra tam se gan ba tin japan city kwa gora ko sin ko ka ka ra te mena ka se tu ya khu ka ra ka to lan no pat ki pa ma fedri ka ra ka khon ka te mena ka lan no pat ka jigan ka din khu ka ra ka je ka pas gan ka te pas ko pas ko ren ki ka re long so jami to gora nga nga na ka ra ka je mero kan ni bora ki ya bana je mero kan sima says number 6 kam chama chi chama yam za kara che ma dukano ko chim dik e kwa ga go chim bora jim chon di bora ki ai kara ka kama de ma je khasa yam yam ka kara ulano par ka aha ka kore te bor gulo par che wa na kwa go kiyabana ulando parko te mari yanga de go khata jiyanga kwa je markana ulando parko te 1 je menogne lebune simazezi number 6 khamcha ma jiyanga zigi simayamka kwa jarana ni yanga makarana khabana kona sian simaye je menogne tangara je menogne lebune sinante markano lebune sima khamcha ma di zezi number 6 seven jama sapota na nga je oja sapota na chana kha kha go jim jama kha je mara ni ya ka ra kha ne kha mu kam ku ka chi je ma sep se ti ya ka ngi ka ta ma se ka ni mara ni tsam ka go si ma ngli ge si che mara ka no tsam ka go ya ma ngoma ka li ge si che mara ka na ka ben cha pe re ko ka ngara si ma twen twe ra kha bo ra che mara ka no ollando par ka ji ollando par ka wa Jeben Sidi Nutu Betway Premiership Chingama de Chiamaragano 17th September Vunsa Sorry Jonah Rahatlesiga Yam Senator Timanokan Sieva Dertasiga Jatang Samsiga Guanam Kako Bariti Timanokana Akan Fifth Akmini Chotagi Chayava jeben sidi ko le khara khara nga ko nga ma khamma tsonga ko tu yang ke khara ke ke ko bra de mon ko ni khamza khum to ke khara che mar khano wo rang ke ke le niya ko khara ma che mar khano Orlando par ko ke ma khara di bra ka bra ko khara khara de mon jeben dam simam ki amma to je ko tu ya ko khara khara simam de na kam so ki wan ko tin yang ke khara de ban sidi ko tu ya ko khara khara wo ra ka ke ke khara bra kam so ki ka benza ko khara khara jeben sidi ko che mar khano Orlando par ko khana ka benza kam khara bra de ban ha ka nga nga khara khara de ban ha ka bra ka
Jim Capiro, Toy, the Mirana player, Jump.

0: 안왔슨 예플라탄의 크게 광대를 받자 공포를 하면 아직 광선대 대란지티 아승이 보내면 좌승자다 쇼가 틈타오 광대를 받자 공격을 꽉치다 승계 거우자 더멍해 아승 예플라마 까게다나 걸과 뚜루레 총나와 예플라게 광대네 쇼 무엇을 불가니 군나 땅화를 그쪽 안쪽 땅군나 부마친가나 꽉잡으라더네 에크이게 내리구나 콰라 클리쳐 해광대네 워차공격 고만케 자란시 되었잖네 뒤에 보내러 콩치가 꼬리쿠나더네 워차공격 고만게 만지다사누 치다승이 꼬리쿠나게 쏘미게구나 쪼아쿠쿠에나더네 마춘이 포게과 이보라 쪼두루차라가 치다승이 되었네나 해꼬리쿠나로 워차공격 고만게 디펜더 파이피 대란시팅 나망게 바르치잖아 튀사 볼라 아차하게 과 때려봤자 문컬보다만 게 시원타분이 됐죠는 길을 가하게 과
1: 시원타분이 됐어가게 되어 치어마르 과는 올란도 바르치과 축나가다 과남가 대변시티과 노척 치어만 참가 보래 무레 미제지나 말레벤 강가라 치어마르 과 보래 간보대 올란도 바르치 쿠신 가되면 하츠와 난난가 키앙가르 쿠가르 치간다 바세가다 쿠가르 에게가 바세 강가라 점수기 올란도 바르치 디디 1212 데가 쿠쿠 랑스 점이도 키퍼 페드리 캄타마치 쿠자코 하보라 치어마르 과 올란도 바르치 디마르 과노 70 미니티 오케게 데야 과티만 올란도 바르치 챤나과 기어레 쿠와 강가자 치어마르 과노 쯔이 데 치어마르 쿠 aku karaga giau ku kare tua kang sa timan kanu support ana tama se ko jana ka ko chamu ku ka ti timan kai ma chan ti yu tu ko ne tu ya ma chho ro ko ne tu chu yu goro ka ma ko ne timan kan ka ma na ka timan support ana se ko ku karaga stadium Orlando Amsterdam area stadium ko timan so we chu karaga ko ra chen ya ma ti Orlando Paris ko di timan ko Orlando Paris ko an ka sinza se ne timan da avu sinza che se se na ma chuan apolo sam jama avati silepe khamjama ji tebar kona avasete peterson khamjama tebar kona avasete dringyo ka tebar kona lanu parta yamsika avasinate chemar kanu ullandu parti pa ansika dringyo ka kanu dringyo ka chade chemar kanu ullandu parti pa ga ye ogri namade kwangyo zakara de men zedun machendi silepe khamjama ji tebar kona osiki tanangote abasi amana kota temo de kwanu peter zezina yenande atama khamjama ji temo de kwanu chakon zezina machwa apolos temo de kona abasi akotana kwa temo de kwanu oswen apolos khamjama kiyi khiamana mugu karan chote ikar kama gorcha setwen 70 minute chote ge che akacha guan katelo len barko di giam kana ti boraka paro ge temo de kwanu jeben se dit tu ya ku kara kara bora jeben ko anu chas le ningi ya kara kom to kara khonga cha tu ya ngega de ek da bel ngar ko olan de bakji ku sira ko jeben sira kara kara ki pam ki si po che ning ge jeben ko anu amma gara na ko gyam ne gyam ko anu zakma ka gri ja si po che ne kham jam au cha ko jeben ko ku kara ko na jeben kara kara tan se jeben jam ki amma pas ya ka kara ku sira ko jeben che ning ge ya kara se ni kya kara ko jeben kara kara zezin na basi si mam ki amma au cha ko kara tu ya ka kara ta ga kam se ki na an bora ya kara ko Kiamsa Orlando Paris ko DJ mo tu asa karo kiamsa ti Chaplin Apollos o ta ko kam te mangana ta de zetin malleb mo karo kada te mandrien de ta mo tu am ku sen karo kam te tsika ta ha kada kada che maro kan Orlando Paris ko DJ Orlando Paris ko DJ che maro kan pasi ko mana na jam ne jam ta o ja maro bora ku sen ko jam ta karo kada ko kan ma ta jeben se ko to ya ko o ta ko kada bora kam se ko ta karo kada che maro kanu CPU si lepo se de sinza kada o so na kam che ma kana kada che maro kanu Peterson kham chara avase kana mara Orlando Paris ka yamsika Orlando Paris ka ji che mara kana Orlando Paris ka ji want to chat lane ge kada nza pas ya kara de men se den ga kham de tu ya kara ka si man bi kara se ma tuesa kara ge ya kham se ara ka suki gwa ram ka chi kara na kara ra ko ze ze na ma chara apolo kham che ma ha tho ge kara kara je ben se ko je men ka ben za ku kara kara bora nam se na ko bora ge kada 370 minute ota gite ha che marakanu Orlando Paris ka di ku ka che marakanu pidasam che pati a khoro ka da kam se gora Japan city ko o ta ko ko kan kam se kwe sen khoro ka che ka ta to ya ka Orlando Paris ka bora ta ku ya ku ka ka che gora ka din se kan da chara ka ka yo ro tere ta ve gwan ka se pyo han tu ya ka ka ka ka du bora che marakanu Orlando ka ji gwan ka che na da chara ka Japan city ko to ya ku ya ka ro bora want you ki ka ka kam se ki gara na ko khamma ko ku se ne ko tsai pani kham za che manu kan pasi ya kan amma tu ese toro chat le ni ge ya kada e ke ya kha pasi ya kada che manu kan ku kusen tsani jeven siti toji kada kada jeven jamji amakau jaho kada ka age pasia kada kada sendre ge bora ya kada jema de kada jeven siti toji kuanam ka ama asin se ko kwa kada ge bora tsani na de tsagan kyam za pasia kada tsagan kyam ko makau jaho ko ege ka pasia kada kada jeven siti ge kwa se to dola ne pasia to ya ke kada ka bora bora jema de lenia ka kada ka Jeven Zirko came a candidate, but I didn't even get a caparoki. Jeven Zirko Caparoki came a candidate, a capacity tanker or a Kosuki. Orlando Paris with Toya, Havana Chevrogan Carota. 5 and 7 Jackman, it's your Taki Chiapacha. One of that two, no two. Orlando Paris got you, but a gun or two. Mukwenet, Jelima 24. Nahoroka, the world of Tanka, that Kosuki. Outjahoka, a Jeven Zirko. One got in Kiapachi. Orlando Paris with Kuya Zego, Afropas, Yavana Jeven, that was a woman with the Kalu, whatever. Chaplain, yeah. Kesen kada ko kiat kada jemna ulanda kaji. Wer kada in khamat unwa ko kusir ko kaji pasi akanga ralan tum seki. Wer kada in yaga de kiamsa. Wer kada in uja ko langsu jamitu. Pita sen kham jamaji. Wer kada in fedri pak unwa kada borat yang gie ko ngazat ko kada kiamsa para ka. Keep on a jab and sit it on a chima to gun. Fedric Hamchama Humacha, Tumaha Jango, a classic Yajiba Havana Tua, Orlando Parasapo Janamati. In our coach, we believe the Nakati, Kadam Goji Mahanagan, a water jet, Kokoji, Sapo Janayak Areha, Hada Chimati, Homa Seja, Gan Seta Takuyahacha, Kaukura Kusu with the Kanzapasa, Kiakan, Koroko, and Kiakaratamzuki, Nanakaratamzuki, Uchaho Amasima, that would ache a Kiamza Karatakani Kiamza, Kusu Kavana Timur Gangachin. Ganza Karan Sendrik Timan Hantra, don't my man the Siakaja or Landa Kaji Guanga Kiakaja or Landa Barthol Ditavan Pasipazo, aka Karakara Kamsuki, Garana Narga Kiam Nakiam Kiakar, Kusin Tadi Timurkan, Siganza Pasia Karakara Timurkan, 6 and 7 Japanese Chil Taki Yaran, Wanamka, 2 no 2, Simakam Japasia Kakaraka, Guraya Timurkan, Orlando Barthol Guanga Pasipazo, Jeven Circle Koyas, Kuya Sekan Yakara, in the Kuya Kaka Bora Timurkanu. Sibosenim Giara, Sibosen Kukar Karajaman Simanki, Simak to a Kakara of the Kagabura, Chaslain Yehana, where a person for the Kyakar, where we can get out of Fedri, come to Mikyakar and Ojako had a keep on Kyakar of Fedri Yam Nakyamukaji, Manzaka Makaka, the Chimakan, Fedri Kusanaka to Manza Karaka Yamza, Jeven City Kaji, Karajaman Sibuki, Amakyakan Kaji, Manza Chaslain Yeh, Yakubura Chimanaka, Yam Kamakayaka Timakan, Kusanaka Kaka. Jeven Siri ka kabro ka bora chema de ka ni kia manza sabo dana chana kada kapioro da ma kwe chamia ma tamso ki chego ma de ka nu chema ro Jeven Siri ka ji Jeven Siri ka di bora Jeven Siri ka chema ka na di bora ka pare o ki guanam ka chin jam ne jam go de manza ma kagre chin je de ra na na tu ma ka pase tara tu se ko ya ka Jeven kan korga kwa kwasi kukara ga jam za pase tan Jeven Siri ka di tu ya ke ga na si ba chei bere ko ka ku ko kiya ma na ra ta ba se go bora ya wa na tu a so so ka jam ta ra ra jam na bora ka ga an tu ku se ba na na pase ra ga na ko ti ollan ko chi kukara ka ra ga de men si ka za bora ku se ba Jeven ta ki ya ka si ma ki si ma ko cha ho ka Karagara super chaining here. Chaining Hamdera Kukarako Sima Pitara Jemanagan Olandagaji, 1 2 1 2 Kankaji. Where I'm got in Kalkar Kankaka, we come next young with Mataka Segura. Come Matuka Kukarakaravana Jevin Demki. I'm Matu Jabonga will be Karavata. I'm Matimurgana, two young Yakaragan Machino, Jevin City Kukuya, and Brahmans and Kuja Water. Where I got in Karavana Jevin Junkie. I'm Matamakam to Kankaji. Kauki Pasa Kankaraja and Jevin City Kukuya in Bora, Kusan Tachi, Aka Pasa Jemen and Niran 7 Jakmani Chota Gidara, one of the new children. One of the Spanish Yoga Yardi, two Akangas, a Jeven Sidika, Jamakos, a great Nago Pier, had a Jemen of Jangoa, Orlando Patrick Class of Yadi, Jeven City ko gi tiamadu kanu Orlando Paris ko gi Orlando Paris ko di kusere ko tara kada tiamadu gi jebe ndam ki ama wa kiti kar ko tu yang ge kar kada ega chas le ngi kada player jan pida sana kam tiamadu kada wana mka play on champions and cup euro kada da be tiamadu kana tswa jebe city ko gi ki an ka tswa ti wana ko tin pida sen ko ja ko kada Orlando Paris ko gi pida sana kam tiamadu ko sen ko zet na ti wan ki an tswa ti e ke ka pasi ya kada kam se ge tiamadu han tswa wana ka tin jebe sen ko to ya srebu ngo Orlando Paris ko tsau se da ka euro kada da be is a play on wana ka play jan gwan ka tin han tswa Orlando ka gi gwan ka tsu tswa ko ge tswa ti nga ka jo jebe sen ko se srebu ngo ko ge kada ora sen ge ko tiamadu ko ntara ko muremi zezna ma 11 chakta minute yo ka gi tia kada cheki ka ti SABC Sport
0: Hiamang che kim tang kwara tang kwak dio gats kusin ge chin minute tang ko ke kwan ter wa tsang ge ko kwara tsu kusin ge chin chi ga mang ke pagani ke chi ge chin mang ke bula tsala kum ko yoso na polis ke kwa mang ke bula tan ni ge ra tsala ge ko kuna ter wa tsang ge ko kwara tsu kusin ge bula ga tsu kusin ge so best in mang ke pirison mang ke ya bula tan ni ke ra tsala su kwa chuan ke halan ke a par chi wa ter wa tsang ge ko kwara mang ke ye bula tan kwara chi ga ge ra tsala kum ko ke ko kuna ter wa tsang ge ko kwara mang ke bula tsu hana Mbate jitrege kwa mukubedi Kai chokuna ikatene watangungi kwa kwa rabange Makageda na kwa kwa Kiminiche kwa dhivu kwa Angwara kicho Kwa andaga chinko tere watangungi kwa bala nchuhida kwa chigla Kulikuna kwa polis tingana Angwara kutui Kai choka tere watangungi kwa kwa rabange Makageda na kwa kwa chigla singe Tuno toki kwa antene Poi quasi bocere. Che li faccia lunghe quante le facciamo lunghe col buon cuore ciò con a Santa Juana che qua c'è i buoni che qua qua c'è ma sa che fa si maneva a tre che quante ne ci sono come quelle c'è le giude vanno e c'è un crai qua nella centro vuole ci mangiare che quante le facciamo lunghe col cuore mangiare per non mangiare cuccio Pada susu acu assisting pendek ikhwa, macam ni ikhwa kau dah gacik kasinga, kacau tane, macam ni ikhwa kau dah mangke, abusa number 41, akhir kelawa tane macam ni ikhwa kau, pada acin cie bola tane, asun ke makan kira nak kau, si game plan makan nak kau, ke benda 8 minit macam ni ikhwa tane macam ni ikhwa kau mangke kau remesan ikhai, macam ni ikhwa kau. Po tene kala tere bata mungi kwa kwa watu kwa pada kuna mangi bola dudu bachiya angwa kwa angke parshin na tere bata mungi kwa kwa gachen kwa tere bata mungi kwa mumba kya kuna chop dudu chala bola kwa kwa kwa chin na kwa angche tere bata mungi kwa mangi bola chin na bata kwa tango chiri hana hal ke kwa na mangi hekwa hekwa tere bata mungi kwa mangi chwa chitro chala ya bola kwa na tere bata mungi kwa pada kuna mangi take control Sustain pendek bola kah? Ya sesi kekuah. Santai wanah cuat wanah pendek bola kah? Sesi cemeh macam mungkin kekuah gua. Hamazul God yang replay kekuah anci for yang replay kekuah 12 pendek tane. Macam bola gaya cuat kekuah. Semua ni jadi kuat kau. Pencet bola guna tane. Acheng kau terbaca mungkin kekuah kuat ke? Kat kau kekuah. Bola bola ngan tak kucio. Kek pagi susu ikan terbaca mungkin kekuah. Morias na clava tendenza number 9. Manke Chin Lubumba. A treta da batalha um gueco aqua. Horace Gaucho, a bola tendenza um gueco aqua. Manke she got 5 feet one. Channel City Asin Club will attend what's happening for the monkey. She got a one. And three get one, then I'm not a put so called kick, get what she wanted. Channel City. She got a good attend what's happening. Get quack one. Poor monkey, I pull a two through them. Come away, that's the sun.
1: Two. Jeban City ko no jema de ko no Orlando pada ko jema ko 3 point dik jema ko 16 point dik kan am sino ko kyan wa supporta na tana ka wa jema de ko no kuya ma de kana swani sa jema de ko no kyan kam kam tsoe ka boro kam ko na kam kuya ma ko na tsoe jema ko tuna kya ka se ko aba se ko na wa ta kana chuno joka tsongwa de Japan City da de mo de ko la na para supporta na ti ama kama sancha wa na supporta na tema ya kwa pa jamu ko ka ti na da e ka la na para de wekire wekire na ko fasi khari ta ti tsa fasi ye ko ka si ko wa ko khari ya ko de ti ma ru ka no in tsa ti en ti ya ma na da la na para de ai wa Japan City de ti ma ru ka no khasa ye am ka ta ko ve ni ti ma no ku ri si ni ka sa ti ma ru ka no tri ka wa kri ka sa wa kri de ai ko da ti ma ru ka no ya ko te nien cha minute so ta ge te maru ka no 5 minute zi to ama ko ya sa po da na te maru ka no sego ki ai kam kama we ara fa te maru ka no olla no bal kam play ma te maru ka no sego chu ma ka ta ka ko na te ma ka paro ki ka no ka ta kam ku ka je ndoro cha te maru ka no chuwa kwa kwa na tema kapare kia kante stadium tema rogano supportana spanina span ya kare kha kwa cha muade na cha ikona la na bare supportana ji masancha wana kwa ji kaiser tsip supportana ji ne cheben si supportana ji da tema rogano muade supportana no one can kill us kana pare sina ambe muri kwa cha koma de kwano 3 point khana awalna kata chak aya dam support na kara ora chema da kam seki chema da 5 minute to kama ge chema feel kama minute se ko ya ora na per support jama chema da play am chuma ma khaw kana chema aba se ko khaw wana go tanz aba se ko kama kwa chema ko ni bor Orlando per za Japan citizen ko chema da chema Orlando per ko nga se so wait to kare khana chema da se re yam se na cha se va da ta se ko kama se ko gwan ka chema da no spanish kama ka chema ko se kon za kam ko kon kare ki ko na Japan city ko jama se ko khoma ga ran ke ko na zo lande par ta dem se ko khoma ga ran ke ko na tibna antwa na za bra khusir ko ya khala gon ko tin ku kar kar je ben jam ki amma ta u jaho ga ra tam se ko tibna ko zen kara ki pam ki bedri kim ga ba bedri ga kham ba dar na ya ko tibna ko na ta ko na kyam za kara ga ra 1212 kyan kan ko ti kyam na kyam ge ga ra na na ga che mero ko na a tam se ko si ko ya ga ra che mero lande par ta ji gon ko tin je ben se ko u jaho ga ga tu ya ge kara ka ta ga u jaho ga ge kara ra che mero ko ze zin na man echi seri no kham chama tiao siki ku sene ko tsika za bra ya khatha ko man na za tebe ga na tsa jeben city ka ji jeben city ka di tebe ga 1212 sen ko ga kyan tsa ji lan de par ta ko tra tra ga na de man ka no jeben city ka ji zizin na matri kham chama ko de ga khatha tema na kan gwaram ka ji ko ti tsara go tika tu ya ka go ra tsa mo se ke tebe ne jebe de mahamud bidi ola ne parska jam se ka sima zezin number 6 go wa masaki a tebe bora ngie tsho go tanta de mo de go ndeke se go dri ga di minute ya bora ya ngie go ga risa jeben city ka di tema ro kanu jeben city ka di tema ro kanu wana ka jin ya tema ro ka pio ro tre te me ra tsa mo se ki chu ka ko te ko ro kanu ola ne par jeben city ka play ma tema ro kanu garun sego jea refri ma kham tamati che mar ko anu kristefa kristefa ma mar ko khum ku kar jeo ta ikat isenarita de mar ko na kham sego dik sego tuam khadi minute ya kha tuam kham minute dik sego tangwa ya kha che mar ko anu gan gan ri ke ke de mar jeben sit ko ji na ko ko cha kya kya kya de ko de mar tu ya ge kar ko kham sego gan mo tin ga na ya kha ro ra ka pin sa ku sin gan jeben sit ko gan mo tin Peterson kham chama chi tsrebun go sana kapiro tre chami apa Peterson kham chama chi ben Orlando Paris kam play ma chu ma kha Christopher refri ma kham chama ku sana ja kam se gi chi ma ka no Peterson kham chama ki ya kam se gi chi ma ka no Jeben si kam chi o ma kya re kham me chi ma de kwa no bora si ka iya ngi bi ma ngi ko ta ya zezin na macho apolos kham chama tiya kamski tu yare monite de kse ko ya khatema de kanu yet come got out in one got in your clay hotter. Peters and Hunter Mama King Dorothy, Jeven City Cody, Clear Car of Adam, Charles Lane, Yea Hotter, Jeven Jam Kia Hotter, see my own Jaho Hampton Carol, keep on key, see for change, Jamaican Amtimachi, Napasa Kamsuki, Jamzabura, who said it was out of Jamaican Jabanki, Ah, Maham Jabako, who got a second Carol Kamsuki, one with you, see for saying Garana Jamaicano. Fire ni jak mini chokla gi chea kwa chea mwana kwa no Tui kha mini chea teke sekwe ya kwa chea mwana kwa Sima kukar kwa sipo chea ni bikara kwa Sipo chea ni khamchua pasi kwa ra Sima ngi kusen kwa bura ya kwa chea mwana kwa no Sima khamma tunga kwa Tui yang gi kwa pita sen Sa kwa chakle ni ghe ya kwa ta Jeben siti kwa kwe ya kwa tsche bunto de Zezu nama lebe mure mi ma ghe de bura kwa mwuchin Tsa ngan nganze ya kwa chea khamma tunga kwa Gwara kwa di kiki kwa Zezu nama tri khamchima chi Olando paras kwa
2: Ami tutrusila o amikla rekorik smalichi ke gungum gang.

ekska if mkawa olengwe mtan kuchu aungwa programa nkwe sagwiji se ka ke radu kwe sedege mtan kuchu aungwa olengwa nkwe sagwiji se ka ke radu ke ma jwe kamo bunga ke ibiji se ke kumse ngwa ole ke ko kum ateji ke meta kan kuna ateji ke kuin ateji ke ngol jwon hmga e mtan kuchu aungwa olengwa Angkwe sakwiji se ka ke radhu ke ma chwe kamoga bunga kwe sinde kawa di 17 dem kuchwa ke September 2020 ka ta sakwiji se ka ke radhu ke ma chwe kamoga bunga ke mtutu kwe aunga wala ngawa ngu sakwiji se ka ke radhu ke ma chwe kamoga bunga mtutu kwe aunga wala ngima angkwe sakwiji se kwe sinde ke wala ngima kwa nga teke ka ua khasuni mga wala atew ke tinir ma kwa mga wakarai me ke safety atew ke danga kwa teke ka ua community ke drang aula waji ke ka em tutu ko aunga wala ngawa hanku sa ka wisi ka ko ka ke radu kwe ale kwa program no nem tutu ko ngwa ka wala ngwa sa chima ka ya ke program no ko nga ke ka ba tuwa kai si pang ngwa si de em tutu ko a ngwa ka wala ngwa jicha hanku sa chima ka ke a wala ngwa ko nga ge ma jwa ka mo bunga ke I wisi se ku ma sa wala ka ko ko mang a de ji ke ngwa jwa ngwa ka ngwa si ngwa ke a si ka ma ngwa jetman style of manual a de ke ngwa ko si a wa 12

exka fm kawa olengwa pengwa mtene kuchu awngwa program go sawuji se ka ke radhu ta go sire kawa ne kha kama ina fier ta kha manite ta olengwa mtene chungwa ba konga te kan wulji se go sire ke ka wa khasuneng awola ta pengwa go sire ke koma sing ke a khasene ke chukuna kawa chingwa utul ke kan kau chungwa go sing dege amani hu sing akhsene ge chukuna kawajin ngau tule pangwa ko se dege akhsene ka nu se aku ngoi kam aman hu se wachi ge ka im ten chung ngau lang ji cha ang ko sa ko ji ji ga ko ka ya da ma se dege kwang khan gu su pa ge ne khan tin mani te hum ko e ka bang ngau le ngui e ten hu a chi te ba kwang de ka u a krem ge safety ka ne uru se cha gu se dege safety ko chi ngau tule ge pangwa ko se wachi ge im ten chung ngau lang ngui sa ko ji ga ko ka ge ra do ke kawe tu khai se pangum ten gu chu awnga bolang ji chang wa san chimang kaya de ma sidai kwang 18 minute ke kang gu su pa mu ko ka wang bol le ngue ten ho chita bu sa ke me ngo tang ma me kanu se gu sin de ke khasuning awla ka wachin ngau du le kanu se gu sin de ke a khasin ke chukuna aman ko singai aman ko ko ngue o ngale ngue pangum ni de kanu se a gu sin de ke a tung a khasin ke chukuna pangum ba khasune wa chi ke mtan chung wa wala ngau gu sa gu ji se ka ke ra du ke kawe tu khai si pangwa ko khai kwa radu ke numuru nya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko awngola ngoi sa ko si si ke ang ko an ka ke radu ke mong ma so ali kwa bu kham tu tu ko awngola ngoi sa chi ma ka ke a radu ke wala ngo ko na ali kwa bu kham ko sa ke ma si de ko an kha ngoi su ba ke se me de hum ko ko awngola ngoi ho si ta bu sa ko si ka ko an ka ke radu ke mong ma so ten du tu ngola olang

exka if em kawa ulengwa em tenugusu awngwa programa go sawuji se ka ke radu ke kawe tu ka kai se pangwa kwe kai kwa radu ge numuru ya one ten se va pen ne kha fm ngam tu tu kwe awngwa ulengwa ngwe sawuji se ka ke a ulengwa ko nga akwe ale kwa program tu tu ko ngwa ulanga ji changu sha de jima ka ke res ta ngwa ulakwa nga tamasidagi ka uwa kanuzi se masidagi khasunim awla kawachim ngau tule pangma gusi ke kanuzi ke chuna wachi ke mtan chongma wala ngau gusi uzi se tamasidagi kwangkan gusi pa ke 12 minute mo ta ngau wala ni e ten ko a chita ba kon de ka uwa kare me ke safety kanuzi gusi de ke safety kawachim ngau tule pangma ba kanuzi se gusi wachi ke mtan chongma wala ngu sa gusi se masidagi kawa ka ke dondor da khang me pangum tan chongma ba da asagoji siga konta ke kabe tu khai si panga ba kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ke ola ngwe pangom tan chung ba ngwe sagoji se ngai de kabe tu khai si mtu tu kwe a ngwa ta ola ngji cha ngwe sa len jiba ta ke resta ke ola ngwa kon ngan ali kwa program mtu tu ko ngwa ola ngji cha ngwe sa de jiba ta da ma si de ka u ka nu se ko si de ke khasunit ka wajing ngau tu le pangal ko sing ke khasene ke chukna man ko sa wa ji ke mtan chung ba ola ngji cha ngwe sa jiba ta ke kabe tu khai si akwe ali kwa program mtu tu ko ngwa ola ngwe sa jiba ta da ma si de mtan chung ba ola akon ngade ka wa khasun ola ali kwa program ge mungma so tendu to ngwa olang

exka if em kawa olenga em tena kuchu aungo program ko sa uzi se ka ke irado we sidegi kawa ne khe kawa 3 and 5 taka minute ta akwe ale kwa program nga umto to kwe unga wola nga ngo sa uzi se ka ke olenga 3 and 5 taka minute ta akwe ale kwa program nga umto to kwe unga wola nga ngo sa uzi se ta ke wolen ngo kon ke kabe

ngwe sa uzi se ta ke radwe ka be to ka isi mtu tu kwe a ngwa ta wala ngwe sa chimang ka ke a wala ngwa kwa nga ke mten chong ngwa wala ngwe sa chimang ka ke a wala ngwa kwa nga ngai de ka nu se ka be to ka isi mten gu chu a ngwa wala ngwe sa ke ma ngwa ma so ten bi to ngwa wala

exka f em kawa ulang em tenu kuchu aung ngo lang ji chang ku sa ke ma si de ki kawa ne khe kawa a khen 5 ta minute ke tenu kuchu aung ngo lang ngo ang ku sa ku ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka khai chi a ku khai ku ra du ke numuru ya one tin seva pen ne kha fm ngalum tu tu ku aung ngo lang ngo sa u ji se ka ke kawya tu khai se pangna ba kwe khai kwa ra du ki numuru ya woni ten se ba pen ne kha fm ale kwa program mtu tu kwe mo ta wala ngi cha ng kwe sa ko ji ka ng ko ta ke a wala ngo mtu chu ngo kwe se de ka u a kan u ji se ma se de ka su nu a wala ka wa ji ngo tu le pangna go si ngai de ka wa wala ma se de ke mini

0: ko mo ka ngo le ngwe ko si taba ngo sa ka u si ka ko ka ke radu ko le ko program ngo mto to ko ngo la ngo sa ti ma ka ya ke wo la ngo ko na le ko program ke ten ko chu au ngo la ngo sa ti ma ka ke a program ngo ko na ngai te ka ba tu ka si a ko ka ko ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm a ngo mto to ko ya ngo la ngo ngo sa ko si ke mo ngo maso te a ka ngo le ngwe ko si taba
1: What are the reasons I got all my room? London, America, Joburg.

Exka f m kawa olengo epanngo mtene kuchu aungo programa angwe sagwiji se ka ke radu e kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten se ba pen ne kha fm mon mtu tu kwe aungo olengo angwe sagwiji se ka ke radu e kawa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten se ba pen ne kha fm mon mtu tu kwe aungo olengo angwe sagwiji se ka ke radu Dene na sida ki kwa ngi ya ngumi pa ngwa ma akwa ngaya kwa ngale ma ki kokoma ki di akhtini ki September 2016 20 kha. Ma sida ki kokoma kani ngwi ka akali nur kapu gamuzi si ki kokoma ki ma sida ki ka uwa ka kang ya da ki ga hiki kaliko ngawu agi ki kokoma ta tene ne ki kanui ka uwa ga thala tene ne anga thama koe tama sita ki ka akta sita Afrika vier denji akta akta flag firi ki flag tuwe ki kawachika anga akundisi akokoma ta sa au ngaya bunga ki kanui kawa ikokoma atu chau uwa kanui panga kawa kama wali kalwa ngije ke anhu a uzela kwa ali kalwa u kwanwe ta kawa jike kokoma akunisa u jike gekwe ma kon nga ko lengwe panga mta chongwa ngu sa ku ji se ka ke radu ali kwa program ta ma sida ke wola tene ku ma thama ko ta ku ali kwa program ta mten chongwa wala ngu sa ku ji se ka ke wola ma sida ke lugo te to khai fiti ka ngwa wola ta ma sinta a teu ke kokoma ma sinta ke kokoma ka ma thama ko ta panga kawa jike se a o ya bunga wa chige mtan chongo wala ngwa ngwe sa go sige ma ngwa maso tendu ta ngwa olang

xka fm kawa ulengwa em tanu kuchu aungo program ko so wiji che ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm manum to tu ko e aungo la ngwe sa wiji che ka ke radu ko e sen de ke kwang khan ko su ba ke kawe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm manum to tu ko e aung ngolang ji chang go sha go ji se ka ke ra do ke ka ya tu ka se pang ngol go sing te ge wo lang ji chang ten go ma to mo wo lang ji chang pang ngol am ten chong ba pro kham ngol go sha go ji se ka ta ka ya tu ka se ten go chu aung ngol lang ngo sa ma si de kwang khang go su pa ke mani te cha mo tong ba wo la kwa de ka wo de ngo sa re chi ma de ngo ke pro kham ngol ko na ke ka ya tu ka se pang ngol go si de mani te cha chuang ten chong ba ngwe sa gawisi sigang kong ta ke radu kwe alikwa program nwa namto tu kwe ngwa ta walang jicha ngwe sa rin chima ka ke res ta ki walang nga kong nga kwe sida ke mei kumise nga ba nyeche ati jike kwe mtancho nga kwe sida minite chakang kwe supa mkwe kala nga dang ngwe sa rin chima dang ke walang nga kong nga ka uwa community ke drugs panga kwe sida kini no jo ke kola pangaw gu sidai coaching ngau tulage kana khawchang kagu zila kakwa ahana thamukoi problem ngau ke mongomaso tendwi tongwa olang

x ka f m ka wa o lang ngwe mtene ku chu a hung ngwa wa lang ji chang ku sewu ji che ka ke radu ke ka be tu ka khai se pang ngwa ku khai ku ara du ke nimuru ya wan di ten se ba pen ne kha f m ngwa mtu tu ku a hung ngwa wa lang ngwa sewu ji che ka ke pro kham ngwa ku nga ku se de ka wa kinenu jo ai ke kola pang ngwa ku se de ka wa ching ngwa tu la ke ka na khau chwa ngwa ka ku zilam ku se de ka ku ana kamu kwe problem ngau pangwa manin hosa wa man ho hanka ko sela koi kanige chungale agwe ngai de ka wa chike pangwa kan usi ka ngu kula ngi ma sida khum ngau o katene na hane problem de pangwa ko chau ngu sing amani hosa hen ka ko usela koi kanige chungale wa chike mten chong ngwa ola ngi cha hen ko sa ko sing ngai de ka wa dang ta me kum sing ngwa ne khe ate chike ko mten chong ngwa ni ko sa ko ji se ka ke ola ngwa ko ma kwe alikwa pa kham ngwa ntu tu kwe ngwa kaya wala nga jicha kwe sa in chima reyes taka ke wala nga jicha kwa nga kwe alikwa pa kham ngwa ntu tu kwe ngwa pa pa kham ngwa kwe sa kwe si se ka ke radu ke kawai tuwa kai se pa ngwa kwe si dake ten chu a kwa ngwa wala nga jicha ngwa kwe sa in chima reyes taka ke wala nga kwa nga kwe alikwa pa kham ngwa ntu tu kwe ngwa kaya ngwa ke ma si dake ka uwa kanu se a kwe si dake kininu jwa ke kola pa ngwa kawa chung ngaw tu lagi kanda kaw chuang ngaw ako sidai kawwe wuzela kakwa ahane thamu kwa problem ngaw ke mongwa maso tendu ita ngaw olang.

exka if kawa ulang mo ipanong tanong kuchu aung mo program ko sa uzi si ka ke rado ke kaya tu ka kai si panong ko e kai ko rado ke numero na oni ten si vapen neha FM ngan tutu ko aung mo ulang mo ang ko sa uzi si ka ke a ulang mo konga ke kaya tu ka kai si tanong kuchu aung mo ulang jicha ang ko sa gin jima ka ke program mo konga ke masid ke kwang kan ko supa ke Nehen di harta community ke mengo tanga me kanu se usin de ke community ke drugs maula panga go sita ko chim go tu lagi kana kau chong ago sita ke mten chong ba ulang ngaji cha ng ko sa an chim ka ke wol ngo kon ma we ale ko por ham ngo mtu tu ko ngo ulang ngaji cha ngo sa ke chim a por ham ngo kon ma ge ma ngo ma so ten du te ngo ulang

x ka f m kawa wala ngoy mtana kuchu aungwa programa ngwe sa wese se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ki nmuru ya wani ten sieva pen neha f m anum tutu kwe aungwa wala ngwa ngwe sa wese se ka ke radu kwe alikwa programa mtutu kwe ngwa ka wala ngwe sa wese se ka ke radu ako sida kawe tu ka khai se pangwa mtana chou aungwa wala ngwa zichang ngwe sa jima ka ke radu ke wala kwa ngha ngwe sida ka nusi kawe tu ka khai se mtana kuchu aungwa wala ngwe sa ke maungwa maso ten du tu ngwa wala alikwa program mtutu kwe ngwa wala ngwe sa wese se ka ke radu ke maungwa maso ten du tu ngwa wala.